0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Pabili po. Ano po yun?
5: Pabili po ng supplement.
4: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
5: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
4: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
5: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
4: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
5: Magkano ba yung Pautiarco?
4: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
5: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
4: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Bako mga
8: birthday ka na next week? Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle. Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
10: One Radio, Ting Dugana!

0: Information all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
1: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na.
1: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
1: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May Tongkat Ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
10: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
12: One Radio, Ting Dugana.

Philippine Standard Time, 4 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot sarong programang tuyong pinag

0: Mga taga San Jose, sa Tent City, sa mga taga Barangay Binitayan, sa relocation site, mabalyo kita sa Bulawan River, pasiring kita sa Barangay San Francisco, mga taga Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Barangay Santa Cruz, Kanaway, mga taga San Isidro Iraya, San Isidro Inawon, sa East ng Barangays, dyan sa Caglaray, sa Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Mga pag-iriban niya to, dyan sa munisipyo, mga miyembros kansangguniang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees na nakadistino sa manlain-lain na departamento, sa mga miyembros kan solid waste management team, mga street sweepers, mga yaon dyan sa malilipot water system administration mawasa, sa mga katindugod niya to sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Office, sa City Engineering Office, sa Municipal Planning and Development Office. Kumusta tabi, Engineer? Pading Andy Bilan. Kumusta ang mga yaon dyan sa Assessor's Office, sa Treasurer's Office, sa Budget Office, sa gabus na parantabay ka 91.3 News FM, tindugo na! Out pa man lugod mga katindugo na nakapamahaw na kita gabus. Siyempre, sa mga oras na ini, si Mother, nag-iipos-ipos na naman kan panguntuhan. Ay, baan ang kinaban? Ano ha? Ang cycle kan buhay niya to. Ang routine kan sa tuyang mga pinagigibo sa Urual daw. Pagmata sa pagkaaga, mapreparar nin papa. Si Bueno. Pagkatapos mga katindugon, makapagpreparar nin papa, mapapa. Pakalis ki mga pirang oras, makasamusamo kan mga labahan, gabus-gabus, uto, mapreparar namanin para sa panguntuhan. Pakapangunto kung dahil naman kigibuhon, ang nawawalat sarong, mga katindugon, turog, o kun bako, ano pa man? Good morning. Tambay-tambay pag may time. Sa mga katindugon niya to dyan sa merkado publiko. Kumusta man sa indong Urual daw na paginguwa. Tangani na makakuha lamang nin pansustiner sa satuyang pangangaipo. Sa pangangaipo kan familia. Sa mga katindugon niya tong parapadyak, mga tricycle drivers. At pabanlugod na panago sa nang igwa kita nin kusog tanganing maga sustenir kan buhay digdi sa ibabaw kan kinaban. Sa kada aldaw na kita nagbabangon mga katindugon, dakulang oportunidad, dakulang pasasalamat niya to sa satuyang kagurang nana dahil ang tinawang kita ning oportunidad na liwat. Mga katindugon, magimata, asin mag-enjoy kan buhay sa ibabaw kan kinaban.
1: Si Buen Osa. Good morning,
0: good morning. Ano nga ya Buen, ang pahit. Di ang satuyang alkalde dapat maapod ang tulos niya to. Ta busy ito mga katindugon, dakol na mga pinaghinguwang gibuhon atindiran, iyan ba na mayor na busy pa. Medyo makuyan pa po sa tuyang alunan, pero okay lang yan. Ang importante, nagsasarabutan po kita, iyan o, nag-aapod po kita sa tuyang alkalde na nakatutok mo niyan duman sa patrabaho sa islang barangays, ano. O mga katindugon niya, ano po ang satuyang alkalde, si Mayor Sinon Binyas Bulante. Your good morning!

0: Good morning sa satuyang mga parahinan nyo. Sa satuyang istasyon, lalo na dyan sa Endo, Derwen, and sa gamos na taga-malulipot, maray na aga.
1: Mm-hmm.
0: Kamusta ka mo?
1: Gari, di ita ka pang mahulog duman sa pigtulayan mong kwahan nyo. Gari, nagkurulog sulawas mo ka, babalanse, tabi alkalde. Anong nangyari? Anong pigpapag-ibon niya duman sa isla?
0: Bali itong pigpapag-ibo ta na gusto ta sapit sa uno kasi may dakulang okasyon duman.
1: Mm-hmm.
0: So fluvial maritime procession.
1: Uh-huh.
0: Sa tuyang mal na ina gigibohon duman sa satuya na pili so sa tuyang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Sa salbasyon yan mga bibotos ali sa Rapo-Rapo, San Miguel, manlain-lain na maisla na may nasiripon. Uh-huh. Duman sila mag-telepon kaya i-preparar ko ito. Ang nangyari si Father Bob, si Father Alvarado ba?
1: Uh-huh.
0: Nandiyan sa opisina po si Kapitan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi natabangan pag-ibok ang stay.
1: Okay.
0: Ngunyan, sa naging suggestion ko, sabi ko, dahil kita maghagad si Governor Kitabang.
1: Mm-hmm.
0: Na anuhan kita na tawan kita ki equipment na baldahon ta ang tinampong ito takon maduruman sinda.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagpaplano magduman si Gob.
1: Mm-hmm.
0: Kong Crisel.
1: Uh-huh.
0: At least niya ako masarakay na kita sa auto dahil na kita malasakay sa ano yan?
1: Sa bangka.
0: Bangka.
1: Uh-huh.
0: Tangon yan na ano bagangon yan. Habagat.
1: Uh-huh.
0: Delikado.
1: Apling na maray.
0: Kaya, sabi ko, ano daw kung i-open sa yan para at least ano na kita.
1: Duro-diritso, by land.
0: Na kita sa ano.
1: Uh-huh.
0: By land, oo. Kaya ang yan, itinao yan sa muyang equipment last week.
1: Uh-huh.
0: Supportaran ko iyan. Ngunyan, bali sa ano kang diesel, sa lokal na gobyerno.
1: Sa lokal na gobyerno. Uh-huh. Itong kuyan, operator.
0: Ngunyan,
1: Uh-huh.
0: Ang sa operator sa ano yan, sa probinsya.
1: Sa probinsya. Okay. Uh-huh.
0: Oo. Kaya, ngunyan, may napare-alignment ako ni Degar 1.9.
1: Uh-huh.
0: Na pang diesel dyan. Sa equipment. Pero ang hagad ko kay Governor, kung pwede, haliyon itong equipment, mabaldami na sa tulong barangay.
1: Uh-huh. So matinir siya dyan. Duro-diritso ang trabaho.
0: No, kasi nahihiling ko naman, dakulang tabang duman sa satuyang mga tugang sa kaislahan.
1: Uh-huh.
0: Na mabalgay ito si Tinampo, takong in case iguak yung mga or emergency.
1: Uh-huh.
0: Madali kita dumalagan duman sa Kandraray District Hospital.
1: Uh-huh.
0: Kaya mabalyo kita dito sa mainland.
1: Uh-huh.
0: Yan ang sakuya na pinakaano duman, pag-abot na ki, ano yan, may mga emergency kita.
1: Uh-huh.
0: Kaya pwede maglaktag man duman ang lokal na gobyerno kay patient transport vehicle.
1: Uh-huh.
0: TV ba yan?
1: Uh-huh.
0: Na at least iguan na kita duman na pagdara kang mga emergency pasiring duman sa ano yan, sa Kabasan
1: na District Hospital.
0: Kabasan District Hospital.
1: Uh-huh.
0: Okay, dako lang bagay na magka-uropin ka na yan.
1: Oo. Ining pig, bubuka sa dindong Tinampo, tabi. Okay.
0: Magka-uropin ka yan.
1: Mm-hmm.
0: Ako, na ma-open ko ito, mahiling kan sa tuyang congresswoman, mahiling kan sa tuyang gobernador.
1: Mm-hmm.
0: Kung dura, ano ito ka-importante na mga, ano ito.
1: Mm-hmm.
0: Bata, baga kang panahon na dating nagamit na ito sa, ano, sa, so, concreting, garo ito, ano ito?
1: Concreting
0: road opening, salvation, stantikon, sulong,
1: Daiman.
0: Napaw.
1: Daiman.
0: So, kung dubaga ka ito na pigahabol man ka ni mga tugang ta sa isla,
1: mm-hmm,
0: na 100M,
1: mm-hmm,
0: ito pala niya o duman, nahiling taman, regrabiling man siya na pala.
1: Regrabiling. Uh-huh.
0: Pag-agihan may.
1: Pero ining pigbubukasan mo,
0: Parang ta,
1: mm-hmm,
0: makukar kang kuan, so sarong milyon muda, so 100 million, so dinalagana.
1: Oo. Ining kuyan tabi, Yor, na pigbubukasan nindo, iyo na iyan ang nakabuktak digdi sa GAA 2026 na construction of Barangay Salbas, Coastal Road Ugaring ini, sa Barangay Salbas yun, 29 milyones 400. Bako man iyan?
0: May ano ito, may 30M duman, DPWH ito, pero ma-start naman ito, pero bigdi ito sa balyo kang salbasyon.
1: Ah, sa gili din ni kandagan.
0: Ayun nga nito, ang pinasabi ko, na kung mahiling ta, siguro kung kay Puan mabaldata na ito, magiling duman dito ang kong ito, nakik naman lubod ito po, magigibo ta. Sa sakuyang paghiling, matapos ining bago magsabado, nakabalyo na ang sasakyan. Nakabalyo na ang auto. Pag nakabalyo dyan sa pigigibo ming yan, iyan na sasakyan, makakalaob na sa ano, sa salvation proper, makadumana siya sa chapel, sa barangay hall, pasirin na
1: sa eskulahan. Pati sa eskulahan.
0: Magiging venue kang, ano, kang okasyon.
1: I see.
0: Ang pinuha ko, oo, na, ano nga ni, puta, ako, naka-ready man puta ako, mapasirin ako sa kwenta aga, sa Suna.
1: Sa Suna, sa Lunes, ano?
0: Oo, nag-istoryahan kami ni Tumerson. Sabi ko, kung pumasini ako duman, baka dahil ko matapos itong sa kuya na, na pinangako duman na pagpik sa uno, makabalyo kita. Nakaka-concentrate ako sa isla.
1: May signal dyan tabi, Yor, kapag kaya ako ka sa isla, may signal? May signal lang, ano?
0: May parte duman sa, minaduman kami sa may baba, sa may dagat, sa may Lapaw. Nakakapunta kami duman.
1: Diyan sa Salbasyon, dahi po, sa Salbasyon.
0: Sa
1: Salbasyon, dahi mismo.
0: Sa Salbasyon. Igwa manggarusin datan, iba duman, igwa kaya ano, Starlink ata.
1: Ata duman kita ano, duman kita ma-program sa Sabado Lugod. Pizza Uno.
0: Sa ano, mas magayon tabi ko de.
1: Sabado.
0: Duman ka mo sa Pizza Uno.
1: Kaya nga ni, Sabado o Garing, kundi man sa nakisignal, di na kita makaprogram. Kundi gwa duman kisignal, makuni kita, gamit ang...
0: Duma na kita maprograma.
1: Oho, gamitong taan ko yan siguro, ma-live lang kita sa paagikan internet. Baluon niya to sa isla kita mag-program tabi yor.
0: Tama.
1: So di kaya makakaya po niya to na matapos itong agihan tanganing dai na kita ba kuyan maagi sa dagat yor.
0: Iyo siguro ini sa tuyang programa tapos naghanap ko sa kuya si ano si PNP tayo kaming Zoom meeting medyo bahala ka nang uno sa programa
1: kami
0: naghanap sa kuya sa kuya ano mga
1: Basta day ka ba nahulog duman ah? Day ka ba nahulog sa ang kuyan salog? Nakatulay ka?
0: May mga dara na ako duman na may mga dara na akong culvert duman.
1: Ay, igwa ka na ngunya. Sige, ingat tabi yun.
0: Igwa pa mangi.
1: Igwa
0: pa mangi nagpapautang, igwa pa.
1: Ay, igwa pa. Sige. Ingat tabi yun. Sige. Ang sa tuyang alkalde mga katindugon, igwaning aatindiran ko niya na alas 9 actually. Ayan. Kaya nagraras siya. Pero ang pinaka-importante naman, ining maritime procession na ini mga katindugon, maski sain-sain na isla inipigdadara, haloy ng panahon, maski kang panahon na yaon kita sa Villahermosa National High School, may mga pagkakataon na kasabay kita dyan sa karakaran, naka-attendir ako dyan sa karakaran mga katindugon. Dakulaon na aktibidad ining pang relihiyon, organisasyon ng mga parokya dyan sa isla na kada bes ang lugar na sa indang pig gigibuhan ka yan, pig tutugdukan in dakulaon na cross, mga katindugon. Kaya kun maagi ka mo dyan sa may parting iyan sa dagat, pag nakahiling ka mo nin mga cross na puti, gustong sabihon sarong pagkakataon gini

0: una po dyan ang maritime procession na iyan, na rinibong tao ang nagpapartisipar, as in ginatos na bangka man ang kasabay, na iguanin mga lunad nin mga manlain-lain na imahin po kan mga santo buda santa. So sa Agosto 1, dyan po gigibuhon sa tulong barangay kan isla nasakop kan malilipot, pero gari mismong sa barangay Salvacion gigibuhon ano po dyan sa may party kan proyekto na nakonsigir durante kan panahon kan sa tuyang alkalde na ngunyan magayuna inyo. So ang kaipuhan lang magkaigwaning right of way, magkaigwaning access road, bako right of way, access road na makapasiring na mismo dyan po sa barangay Salvacion inyo, natanganing duman mismo sa pier na ito, dahil na po kidakol na problema ang mga maatinder, lalong-lalo na si mga gikan sa manlain-lain na ahensyas di gobyerno, mga aralangkaw na opisyalis kan gobyerno. Dahil na po magamit nin bangka, kundi pwede na po sinda magamit kan sa idang service na bihikulo. So yan po ang pinaka-importante kano o importansya kan kolaborasyon na and connect kan mga local government unit pondig di sa ibaba pasasakat mga katindugon na talagang and mga kaipuhan at tindiran madali po na ma-realisar. So out pa man lugod na ang mga taga isla, nailing po ninda kung gurano ka komitino asin sinsiro ang sa tuyang lokal na gobyerno, tanganin ka mo po matawananin marairahay na alternatibo na sa kada bes igwa po kitanin mga emergencies, igwa kitanin mga kapigaduhan, dahil na po nin problema maski pa nadadagit nin marayan kadagatan, dahil ang taigwa na po kitanin alternatibong agihan asin ini po mga katindugon by land. Iningunta daw si satunyang mga kunyan, mga huday ka palang ngayabuy na kalayb na lapakan ka. Dahil ka nagpindot kan sa imong kunyan, kan sa imong account, iyo po, napanlingaw ako. Ay, ganun eh. Dahil talaga. Pero tibad ko niya undig di sa lugar na ini, kinakban ka ngayon. Oh, iyo, yaon pala. Kinakban! I-acknowledge muna niya to at sa ito yung mga live viewers, mga katindugon. 24 minutos na makalipas po ang alas 9. Kay Manong Jerome Burhammer, na good morning. Kay Rose C. Garcia, happy fiesta po sa mga taga-barangay Galicia Rapurapo, Albay. Lalo na dyan sa Sitio Lagapak, Galicia. Sa Family Balmadrid, Family Junela, asin sa Gabos Tabi dyan. Happy fiesta sa Indo. Sa mga taga Malinaw, oy! Happy fiesta sa Indo. Bisperas ngunyan, sa aga ang kuyan, kapiestahan dyan sa Malinaw, ano po? So, mag-control man po, giraray. Ano? Ngunyan, sa mga nag-iimbitar sa tunya, kung talagang disidido, pako yan nasa na po sa EcoBank inyo. Kay Risa Kino Bilongso, paano yan na ano, Sir Nards? Ha? Karina eh kung makapasiring dyan sa Indo sa mga panahon na ini. Ta, doon dipisil ang siingot niya to. Ha? Sige ang siingot. Kay Jen Abrera Christian, maray na good morning. Arin pa, sisay pangayabuin ang mga yaon dyan sa linya, i-open tayo ni tanganing mahiling niya to gabos mga katindugon. Pag duwang paano, limitado sana. Kay Romnick Binaos Barbero TV, kay Arsinwe Bueno Che, pa-shout out sa young mamis ng Tabaco Northwest Central School. Ayan, sa young mamis. Opo. Kay Christian Masinas, kun mga hubin pa kamong ina tapos saro pa sa nangaki doro diritsuhon po nindo ang pamurawot na nga ni na mabuyuman ma met na nindo so gusto nindong numero kan aki di soy-soy naman ang sa idong pagpabiyote pero kung na pahaloy haloy ngay mga sampulong taon ang pagitan mga limang taon ay ang pamurawot nindo ka yan ha duro difícil. Kaya sabi ka ni ba, mag-spacing nga niya, mala so pag-iriba ko dyan sa, ano, sa Lucy National High School, may duwa akong, medyo, dahil pa manahaloy na kinasal, di maswerte man ta, nagbadustulos, di nag-ipos-ipos na kan sa indang mga dokumento para sa maternity leave. O, iyan niya ako, 105 days. Ayo? Pagbalik mo digdi, dapat badus ka na naman. Tanganing suy-suy ang pamurawot. Kung alimawa, duwa, tulo ang gusto nindo, suy-suy ang pamurawot. Pakatapos ka, hindi. Ah? Enjoy na baga. Pwede nang ibalik ang alindog. Ayo? Kina magayawin. Na. Kay Manay Puring Brima. Kumusta po kamo? Kay Imelda Colar Copino. Shirley Sabilla Biler. O, dyan po sa barangay Santa Teresa. Kalyeha June. Maray na pagka-morning po sa Gabos, asin sa Emo Serbuen. Shout out sa natabi digdi sa barangay Hunop. Sige. Kay Madam Ason Binamira Birmasa. Maray na good morning. Kay Lola Aida Bitara. Kay Lola Fe Bitara. Kay Lola Jelay, Lolo Base, Lola Igay sa Bilaos Family. Kay Lolo Loy, oy Lolo Loy, madali ka na naman mag-birthday. Cinto Gis Anyos. Kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, maraming good morning. Sering man kay Pading Arnel, Arnel Rabi. Kay Madam Chat. Kay Lola Paring, kay Lola Sining, budak kay Lolo Angel. Marina, good morning po. Good morning. 28 minutos na makalipas po ang alas 9. An malilipot mga katindugon sa ibong na talagang sadit na banwaan. Pero dahilan sa siguro na hiling man kan dakol kung gurano ang espuersos na pigigibukan lokal na gobyerno. Kaya maski puro pa, no? Dahilan sa local revenue, nagtaas o local revenue, kaya bigla po sindang naging first class municipality. Pero first class municipality, just the same, dahilan ta sadit, sadit man po ang sa indang budget. Kaya dai pwede na isipon niya to na ngaya first class municipality limitado ang serbisyo na naitatao. Ang serbisyo mga katindugon lalong-lalo na sa sosyal. Iyan na tabang sa medical, buda sa burial mga katindugon. Nakabase po iyan sa pundo na nare-receive kan lokal na gobyerno as in mga alokasyon na ipinagtagaman dyan. Bako gustong sabihon na tamiling first class, mapirak maparoy na ngayaan na banwaan kan, malilipot. Bako po, nagkataon lang na dahilan sa eksistensya kan San Jose Community College, dahilan dyan po sa Unifast, kaya kamo pong mga estudyante dyan sa San Jose Community College, kamo po iskolar ng bayan. Dahil kamong pigbabayadan, pero ang gobyerno, igwapo ning alokasyon. Gustong sabihon, dahil kamo nagbabayad, nagikan sa bulsa po nindo. Pero ang pag-adal po nindo, igwapo iyan ning gastos gikan sa gobyerno. Kaya dahil dapat na sayangon, mga katindugon, na ilibri man sa nangyayako ako. Pawayang-wayang ako digdi. Napahit. Sayang ang pagkakataon. And sayang ang oportunidad. na kamo anaging binipisyaryo kan pira kan gobyerno day lamang niya to ma-accomplish day niya to ma-achieve so sa tuya man na pangaturugan sa buhay iyo? So dyan sa paagi kayan nakula po ang na kukua kan lokal na gobyerno pero day man po iyan pwedeng gastuson sa iba kundi dyan man po giraray sa community college. Iyo? So, ani ba nagtataram na first class kaya? Maluya ngaya ang ano? Bako ipigkukumpir sa siyudad nin Tabaco. Mga katindugon, harayuon na maray. Iyo? Harayuon na ikumpir duman sa mga first class municipality sa siyudad na kamurog na kanggan banwaan dahil ang ta diit nga ni an sa indang income gikan sa National Tax Allocation NTA so dating ira baga mga katindugon Internal Revenue Allotment sa date kumpara sa ibang mga first class municipality arog kan Bakakay, arog kan Pulanggi, arog kan Daraga mga katindugon kanya magpasalamat na lang kita mag-appreciate na lang po niya to naan sa tuyang mga gubernantes, mga lideres, nagkakasararo sa rabay ang karampag na dapat nakatutok kita sa tunay na progreso kan sa tuyang banwa. Iyan sa liderato kan sa tuyang alkalde na si Mayor Sinon. Iyan! Good morning, good morning! 32 minutos na makalipas po ang alas 9. Pero nga ni ngayon buwen ang alokasyon kan malilipot ngunya na 2026 base duman sa aprobadong General Appropriations Act base mga katindugon sa listahan na sa tuyang nakua nasa 271,953,000. Iyan po ang allocation para sa mga proyekto na lauman po niya itong mai-implementar ngunya na taon 2026 kunta. Kundi, dahil ang ta-delay si procurement, delay mga katindugon si pag-award duman sa mga maswerteng kontraktor na mga makusog ang buot na kung anon ang proyekto sa ibong na medyo hababa nin maray ang kantidad. So yan po, posibleng dai po matapos ngunya na 2026. Matapos po iyan, pwedeng sa mga enot na quarter kan taon 2027. Halimbawa, iyan na bagong munisipyo po niya to. Dati, ang renegol na kantidad para dyan kan taon 2025 sanggatos milyones de pesos. Ngunya na 2026 mga katindugon ang ibinalik na pundo, na ibalik na pundo nasa 71 milyones na sana. Good morning. So nakula bagang diferensya nasa 29 milyones ang nawara bako arog kan 2025 ko taan na kung nairinigol di 100 million ito. Di maski puro pa no. Mahiling na kutaan na niya to na tindug na tindugo na kutaan na mga katindugon ang bago niya tong munisipyo. Kaya sa tuyang pagkasala kan mga nakaliis na mga aldaw sana dahil na po niya to pag-utruhon. Ang gabos na mga leksyon, ang gabos na mga naging niya itong masaklap na eksperyensya, dahil po niya ito iyan paglingawan, dahil ang tayan po ang magiging gayan niya ito sa pagpili kan mga masurunod na lideres sa mga masurunod man na eleksyon. Good morning, pero pa kayan, mga katindugon, igwaman ki duwang barangay na maswerte dyan sa malilipot na makakareceivenin COVID covered court. So tandaan po niya to itong mga nagahagad ki covered court dapat igwapo kabunin sa diring tugbukan. Di dyan sa barangay Kalbayog, aram ko na madali na magpunta, nagkaigwana ni groundbreaking. And then dyan sa barangay Kanaway, nagkaigwana naman siguro ni groundbreaking. Di kamo po ang mga maswerte ngunya na taon na makakaresibi mga katindugo nin COVID court. O paano ngaya buwin so modernong barangay Holcan San Jose? O dahil magproblema, taigwa na po nin budget man na 8 milyones di pesos niyan. Di iyan baga so talagang kuta na sa paagi ni punong barangay Evelyn Volante. Ang barangay mismo nag-alokar kuta na nin 4 milyones matapos mawara sa budget dyan. Di kita na muna ngayon magpuon 4 milyones. Kundi kan paglaog ni First District Congressman Crisel, di prinumisahan na ibalik ngayon niya to. So budget para sa barangay hall nindo. Kaya igwapo iyan in budget na 8 milyones de pesos. So ano man na oras, pwede naman po iyan magpuon as in iyan itutugdok dyan sa bagong daga mga katindugon kan munisipyo dyan po sa pinag-uokupar kan Tent City. Good morning, 37 minutos na makalipas po ang alas 9. Kumusta ang sa tuyo mga katindugon dyan sa merkado publiko? An sira ngaya buwin dahil nagbabago ang presyo. Okay na po iyan. Basta ang importante, igwaning available na sira. Kasi kung kita man ang magdakop kan sira, madipisilan kita. Tabako man kita para lawod. Kaya, natatada sa tuya, ngurob-ngurob na sa naman, pero mabakal kita ta. Talaga ning sira, manong dyan sa Peter, bako, na kaipuan niyan sa satuyang salon. Takon magparamantinir man kita ki karning, karningon yan, karni sa aga, karni naman sa masunod. Gari, mauruy dali ang kinaaban niya to. Good morning, good morning. Kaya, okay na po iyan na mag-enjoy man lamang si satuyang mga parasira. Ta talagang hard life na maray. Dipisil na magparapakisa palaran dyan sa lawod. Makadakup sa naman kisira na tanganing pangsustinir man sa indang pamilya itong sa indang ganansya. Kita man na mga siyempre nag-ihinguwa na maghaloy man lamang ang kinaaban niya to sa ibabaw kandaga, di siyempre makaon kita kisira. Kaya pahito niyang kansakuyang pag-iriba mga katindugon. So mga salay-salay bagang priskuhon pa. Sabawan ikaw na nagbakala ko dyan ki suwa. So mga darakulaon baga sa merkado. Gurano niya ko tabi an kilo. Ngayon si Rining Darakula, pito jis. Ang kilo niya ko kaiyan, 120. Di niya ko sa 50 pesos sana. Ngayon, kung 50, kung 1/4 baga si sinta niya ko, sa kuyan sana, sa 50 pesos, di tulod pito jis, bilang ako 5 pito, 35 na pidaso kan kinilo ko, sobrang kabanga. Good morning, good morning. Di ayos baka, pwede ka bagang magpili pag mabakal kaki suwa, pwede kang magpili. Di pili yung kusodara ko na puwerte manangad na maalso mo na ay kinabahan na. May lada-lada pa. Nakalingaw ako na may ikos pa lang kami. Kay Marilo Mirandilla, Marina, good morning. Kay Jean Dalma. Kay Madam Ellen Bisa, kumusta po tabi, Madam? Kay Joseph Bombita. Kay Jenny Abrera Christian. Pa-shout out po digdi sa Puro 4 Kanaway. Sabi ni Madam Rosa Benitez, belated happy birthday kay Riz Ruel Bilanghel. Tama ba ya ako, ma'am? Riz Ruel Bilanghel Asin kay Angel Benitez kasuod mang 24. Parairahay ang happy birthday nindo ano. Kay Nes Banyas Baramed na madam. Siksihunon ka baga madam. Kay Pitaps, kay Paitaps, kay Joan De Los Santos, Weng Climaco Bilanghel. Good morning po Sir Buen. Baka po pwede lamang mariparo kan LGU malilipot ang problema kan tubig o water supply sa Purok 4 kinabaksan kanaway tahaloy ng panahon ining problema da inatatawanan atensyon kan sangguni ang barangay. Salamat asin Diyos na an magbantay sa to ga boss. Di sige ta. Ano ini tabi engineer Bueno diyan sa Mawasa. Kanaway particularmente sa kinabaksan igwa ka mo kilin niya diyan na gari hayo ano ha gari dai dai niya to masabutan pero kung na may nagdadangog diyan sa Mawasa pwede ka mong mag message ta ining mensahe ni Weng Climaco Bilanghel na gusto niyang sabihon riparuhon man po niya to an sa indang problema diyan sa Puro 4 kinabaksan kanaway. Di kada na ngayon yung problema. Tibaan kung masolusyonan. Kap, diyan sa barangay kanaway, ano ang sitwasyon? Ano ang kamurugtakan? Ta, dahil po niya to na tatawan ininin na maray na pahit. Ayan, na ang satuyang alkaldi, usto na sa naman ang paghihingowa, pag-abot duman sa maray na pinagkukuanan ng supply ng tubig. So halos nga ni digdi sa sentro nag-i-enjoy na kan maray na serbisyo kan Mawasa. May mga lugares ang kanaway paano nasa bulod ng parte. Halos sa ranina diyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Ano? O diba ad kun mariparo o mga opisyalis kan barangay tanganing maipaabot po niya to diyan sa lokal na gobyerno. Pero pigi karkulo ko dai diyan ki koneksyon ana Mawasa ano ha. So pero dahil ang takaipuan kan tawo maninigo asin dapat mga katindugo na mag-aksyon kan gobyerno. Ayo, di ba ya sir nata sa masunod kuyanan ko po si Mayor Sinon. Ayo, kan manungod diyan sa Puro 4 kinabaksan kanaway. Kana buhay pa si Boss Anton, permi kaming yaon diyan nagtatara laban sa Kanaway Dairy Farm mga katindugon. Madam, baad kung pwede ka mag-apuntabi, Madam Romela para makakuyang kita sa agrikultura. Apodan ko daw ini si Madam. Gamiton ko ini Madam na ano lang ining kuyanta, ining messenger. Mga katindugon niyon po ang satunyang mahigos na kuyan, municipal agriculturist, si Madam Romela Ispiloy Montesinay. Madam, mga kuyan ako, sasaro tabi Madam, sasaro. Ta daing connection ini. Hindi po ako sasaro, maapod tabi. Tangani kon igwaning importanteng ma ipaabot niya to sa mga parauma mas maray na si Madam Romela po ang magtaram sa endo. Madam, nag-apod po giraray ako. Ta ito pong saro, daing connection dyan sa imo. Audig di sa gadget po niya to. Daing connection. Sige. 45 minutos na makalipas po ang alas 9. Yan na po giraray si Madam Romela Ispiloy Montesinay, ang satuyang mahigos na municipal agriculturist. Good morning po, ma'am. Niling mo naan. Dahil ba yung akong number kay Madam? Hanapon ko daw sa number. Pasensya na, mga katindo ko na. No. Tahanapon ko. Kung may contact ako kay Madam, auni na si Madam na ang ano. O, sige. Ayan. Good morning po, tabi, Madam. Hello, ma'am.
1: sir.
0: Nakalaog man giraray, nailing mo naan. Oo. So, welcome po digdi sa tuyang programa. Good morning.
1: Good morning po, sir.
0: Mm-mm. So,
1: tapos pati ang ano mo.
0: Oo.
1: Po.
0: May kuyang ka? May number ka sa ko, ma'am?
1: Wara po, sir.
0: Ay, nahiling mo na. Talagang digdi lang ang contact niya itong duha.
1: Mas ano? Siguro po sa... sir.
0: Opo, mas mara sa telepono. Tabi, madam.
1: Opo.
0: Ah, sige, sige. Garigo na ini tinausa ko si madam eh. Mga katindogon, pasensya na ka mo, ano ha? Anapon ko ini si madam na dati ko na ining na interview si madam... O ni, digdi. Oh, sige, tadigdi na lang ako maapod. Mga katindogon, pasensya na po ka mo, ano? Mas maray na po na makauro niya to ini si madam. Matibay ini. 09. Ayan. Idaliyon ko lang ini mga katindogon.

0: yan, nagkukonek po kita mga katindogon sa telepono. Ayan. Yan na po Tabi, madam. Ayan. Good morning po, Giraray Tabi. Madam, pasensya na. Ano? Ta, nagluluya-luyaan sa tuyang signal.
1: Mm-hmm. Iyon man po inidignik, sir. Sige, sir. Good morning po.
0: Oo. So, mahapot lang ako, ano. Saro lang na, bago ka sa ibang mga ibang concern. Itong manungod sa PCA na kunsain, igwasin ng tigo-opreser na scholarship, ano ang papelkan sa imong opisina, Tabi, madam?
1: Sir, day ko, sir, na ano na dangong kimaray, Tabi, sir,
0: ikaw. Ah, daydig din na dadangong. Oho. Okay, madam, sabi ko, itong PCA, ito bagang Philippine Coconut Authority, di ang munisipyo baga, kamu igwa kamu dyan ki organisadong kooperatiba na natiwala ang tangani na maging in charge sa pagpatalubo kan mga nyog. Ngunyan, igwasin ng tigo-opreser na scholarship. Ano po ang papel kan opisina nindo? Tangani na ma-facilitate ito talagang mga aki kan para nunyog maka-avail ka itong scholarship na ito.
1: Ay, sa scholarship kang sa ano, sa coconut. Opo. Actually, sir, ang tabang ni man lang po dyan is itong sa registration po. Nag-help kami sa registration kang mga coconut farmers. And nagde-disseminate, yun lang naman po ang samong role dyan sa ano. Tapos kung ano, pig-assist me din po sinda, sir, sa application and sa certification. Pero ang pag-ano po talaga, sa CHED, application po kayan, sir.
0: Ah, sa CHED man giraray.
1: Tapos ang certification na nag-i-issue po kang ano, certification, si PCA.
0: I so,
1: dapat
0: see.
1: Dapat providing po ang mga coconut farmers registered, Tabi, sir, sa NCFRS.
0: Mm-mm. Subgari, parehas man sanakan sa mga parauman niya to na dapat yaon sa system ang sa indang pangaran.
1: Yes po, sir. Dapat registered talaga.
0: Oo, sarot pa. Itong manungod sa kooperatibang in charge sa pagpatalubo ka na nyog, igwa itong kabalyo, igwa ito ning value, itong sa indalaba, kada puon
1: actually,
0: na
1: niya, na,
0: gura, no? Mm-hmm.
1: Actually po, yan programa kang PCIC. So, under po yan sa Coconut Farmers and Industry Development Plan or the CFIDP, baga po.
0: Aha.
1: Dua pong klase ito. May community participation for the production, supply, handling, transport, and delivery of good quality coconut seedlings under massive coconut planting project.
0: Uh-huh.
1: Sa isla po, igwa kita ka ito.
0: Uh-huh.
1: And then, so pangduwa po, so coconut hybridization program, iyo po ito so duman sa Kalbayog. So, nahiling mo po sa post po. Na kung sain po, nagtanom, so cooperative po, registered and ano siya, qualified na cooperative po kang samuyang munisipyo, farmers ko opo siya, na magkaigwa ki, ano, ki nursery.
0: Uh-huh.
1: And then, sinda po, so, naging, kung magagarong nangga naman niya sa, ano baga, sa bidding,
0: uh-huh.
1: Kundi ano po, ini community participation po, di ba, pig-encourage na ngunyan sa Sagip Saka,
0: uh-huh.
1: Act, na kaikuan po, ang, ano na, ang mag-participate po, ang government po, nangangaipok yung mga agricultural products, agricultural produce, si farmers co-op na or association po ang ma-provide. Mag-participate po sinda sa ano sa procurement program ng government. So, ini pong malilipot farmers cooperative, iyo po si ano si nag-provide po duman sa First District Ubalbay. Bako lang po siya sa ano, lang po siya sa
0: malilipot. Bilog na First
1: from
0: District.
1: Tiwi, Malinaw, Tabaco, malilipot, and then baka kay except Santo Domingo, Tabi, sir.
0: I see. So, dakulang bagay na igwa pa lang kita.
1: Po sindaki, ano, so, cooperative po, sir, pigbayadan iniki 25 pesos per seed nuts na pigtanong ninda duman.
0: Pirang ribo ito, ma'am? Pirang ribo ito, ma'am?
1: Nasa 23,000 something, sir. Basta ang worth ito is nasa 800,000.
0: Oh, dakula man na bagay. Para sa indang.
1: Dakula po.
0: Uh-huh.
1: And then po, si mga recipients po kay itong farmers, coconut farmers, kapag nakapagtanong na po sinda, ido-document pa rin po ito kang farmers, and then syempre, i-validate po kang PCIC staff, sila Ma'am Karen and Sir Ralph. Pabayadan po, giraray sinda kay ito, ki 35 pesos per seedling na successfully planted.
0: Uh-huh.
1: Si recipient na po.
0: Ayo.
1: Si farmer na. O para ma-encourage, makipag-encourage po ki ano, replanting, ano po.
0: Uh-huh. Pero dapat sa diri nindaan daga.
1: Opo. Buna uh-huh. Registered pa rin, sir.
0: Ah, registered.
1: Uh-huh. NCFRS.
0: So, automatic na kapag ika yes, registered, pwede kang mag-avail ka na programa.
1: Correct po, sir.
0: Uh-huh. So, digdi kita sa mga parauma. Ta saru sa mga gigulo-guluhan ako. An mga promesa kanlay. An mga promesa kanlay na dai man napapakinabangan. Alimbawa itong rice tarification law. Dakulang party kang ito, bilyones na pirak para sa mechanization an mga parauma niya to.
1: Mechanization.
0: Oho, kumusta okay. man kita na mga yaon diyan sa malilipot? Naka-receive man lamang kita ka itong parte, tabi madam?
1: Actually sir, may mga na-receive po ang duwang association sa MUYA, registered associations, and at the same time po si LGU ng mga farm implements.
0: Mm-hmm.
1: Si sa LGU po, duwa ang nagagamit ngun yan. Si sa association, so sa raot na, sa mm-hmm. saro naman, ano siya, nagagamit pa rin ngun yan. Pero as observed po, bako lang digdi sa malilipot, dakulon pong mga munisipyo din. Tapos syempre, hurun-hurun man din po kami.
0: Mm-hmm.
1: So iba, daiman po talaga na ano, na-utilize. Sayang sana.
0: Mga maluyang klase, ano ito?
1: Daiman po siya ano sa ano, daiman siya parang applicable sa area.
0: Ay,
1: like si transplanter.
0: Uh-huh.
1: Si transplanter, magayon po ko. Madali siya talaga.
0: Uh-huh.
1: Dahil bako na itong manumanong pagtarokbaga.
0: Uh-huh.
1: Madali un ang pagtanom. Kaya lang po, digdi pa lang po sa area ata, as per experience,
0: mm-hmm.
1: digdi sa area ata na may mayon baga po kita.
0: Uh-huh.
1: Ang mga kabaasan ta medyo
0: baga po.
1: Uh-huh. Naraot po tulo sa pin, so
0: nagtatarok, so nagtusok.
1: Susungkit doon uh-huh. sa seedling para ma-transplant.
0: Uh-huh.
1: Pag nakatama po ito sa gapo, nararaot po agad.
0: Ay, dahil pakinabang. Mm-hmm. Talagang ma-soy-soy kita kaining manumano man daan palaan. Mm-hmm. Anyway, ano pa po ang mga pinagtututukan niya tungkol niyan dyan po sa Municipal Agriculture Office, tabi Madam Romela?
1: Ayo, lima start po kita digdi sir sa pet registration so mga sa ayam baga po.
0: Mm-hmm.
1: Encourage ko tabi sir so mga constituents me sa malilipot na mag-participate po sa mga barangay officials, lalo na sa Kagawad on Agriculture na naglilibot po para sa registration.
0: Mm-hmm.
1: And then kami po, naghalat din po kang schedule kan mga barangays kung naarin makandak kami kang libreng vaccination, anti-rabies vaccination tabi, sir.
0: Registration?
1: 100% participation.
0: Ang registration, 50 po, pesos. Kundi ako napapasala.
1: 50 pa rin po ang bayad. Sa barangay po, mabayad. And dapat po may official receipt para uh-huh. nahiling me siya during the vaccination po si official receipt.
0: Uh-huh.
1: Sa barangay po ang bayad. Kaya ito bako po sa MUYA, sa LGU Agriculture Office.
0: Ayam iyan. So, ikos?
1: Sikos, ganun din po, sir. Kasabay dyan sa ano, sa PET.
0: Sa 50 man po ang bayan.
1: 50 man din po. Every year po yan. Kasi may nagaharap po, baga po, sir, na ano, natadata every year man po talaga yan. Kasi ang purpose po kaya, ang lifespan baga po kaya ng mga pets, madaliun man lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose, pinaka-purpose po kaya para ma-account ni kung pirang mga pets ang yaon sa kada barangay.
0: So, I see. Po. So,
1: yes, yaon po ang sa ordinance and sa law.
0: Mm-mm.
1: National law.
0: Sa ano yan? Anti-rabies law? Madam? Responsible?
1: RA 9482 and si Provincial Ordinance number 005-2019,
0: tabi sir. I see. So, sa mga nakaliis na panahon, kumusta man ang turnout? Kung nakagibo na kita kay considering na activity na...
1: Ini pong mga ano...
0: Aha.
1: Ini pong mga nakaaging mga taon na ini. Maraming po si participation ng mga ano, ng mga... mga pet owners po.
0: Mm-hmm.
1: And sa liwat po agad kumanggilarian sa indang 100% participation tabi sa program.
0: Uh-huh.
1: Ay, magapo, para man sana sa community.
0: Mm-hmm.
1: Diba sir?
0: And
1: para
0: kamungani
1: sa rabies.
0: Kamu ba ganag buburo barangay bringing closer bringing the government closer to the community. Nagbabaccinate baga kamu dyan sa mga barangay na so mga ikusmingani na vaccine na ano na pabakunahan. Opo. Pero yan po, mga libre man na nakukuan nindo gikan sa probinsya o kamo po ang nagbabakal mismo?
1: ano po, ang LGU po nag-provide po kay vaccine, and at the same time po may ano din, may tabang din po ang ano, ang probinsya po. Nagtatao din po sin nakilibring bakuna.
0: Mm-mm. Ining mga balaw bagaw na ikus budak mga ayam na daing may sa diri, paano ta iyan pig kukunyan? Sisiguro.
1: Actually po, sir, nasa barangay na sir tabi ang ano kaiyan, ang responsibility so pagdakop. Mm-hmm. And then after ngaya 3 days na stay ninda sa indang mga impounding facility, pag kapag na po kinag-adapt, ito turn over ninda po sa Muya. And then sa Muya naman ma-stay kit 3 days, kung wara din po kinag-adapt, mm-hmm, and wara din kinag-adapt, ito turn over mi na po siya duman sa provincial facility po.
0: Digdi po sa may partikan na malinaw.
1: Yes po, sir.
0: Oh, italaga. Kumusta ang mga farmers niya to? Pag-abot naman sa igwa pa ba yung mga binipisyong pigda-download sa sato niya?
1: Kadakol po, kadakol kipig tatarong mga interventions. Dapat ang mga farmers din po, syempre registered farmers, livestock growers, and of course si fisher folk.
0: Uh-huh.
1: Unibaga po, sir, na ano, kasi may pinost so official page po kang LGU Malilipot. Nabasa mo po ito, sir.
0: Mm,
1: so, manungod kang sa PU, sa mga drivers.
0: Aha. Uh-huh. Dahil ko na ako yan ito.
1: May concern po ako ka ito. Na? Hindi po ito nahiling, sir. Dayko may concern po ako duman.
0: Na?
1: Kasi may mga nakapost po kay duman na ano, 648 farmers,
0: uh-huh,
1: and then 148 na fisher folk.
0: Okay.
1: May mga nag-comment po kaya dumanabasa ako na so eh, kung ngayon bako man farmer nata, nakalista ngayon ako dyan. So iba ngayon nata, bako naman ngayon farmer, nakalista ngayon dyan.
0: Oh, di na, paano ito?
1: So arog po kaini, explain ko po. Ito pong ano, post kang ano, kang official page po, kang LGU Malilipot.
0: Mm-hmm.
1: Actually po, ang list ka ito, hali po sa Muya Mansana.
0: Okay.
1: Sa Agriculture Office.
0: Uh-huh.
1: Tapos pig validate syempre ninda. So sinubmit mi po is 150 for fisher folk,
0: mm-hmm,
1: and then 650 para duman sa mga farmers.
0: Okay.
1: So ini po ano ini garo effort man po ini maraysa na po ngan ang satuya baga pong ano governor si Governor Noel Rosal, mm-hmm, and then si bagong provincial agriculturista si Sir Daryl Buen Conceo taga Tabaco po ini sir,
0: uh-huh,
1: pinsan ni ano attorney Sheena.
0: Uh-huh.
1: Ano po proactive siya and talagang willing po sindang magtabang sa ano sa mga farmers and fisher folk. Kaya oh, na-observe po kaya ninda na so, di ba nagtao po kang PAF?
0: Uh-huh.
1: So Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program 2,325.
0: Uh-huh.
1: Just recently baga po, sir.
0: Okay.
1: Yun yun, dahil duman kasabay so ano, so high value crops farmers. Yung uh-huh, mga pinaglalaban din po baga ni Kong Crescent.
0: Opo.
1: Na natang ito, so ining high value. Garong na ano din baga po,
0: mm-mm,
1: nawawalat. Dahil siya natatawanan ng intervention. Na same din, farmer din naman sinda.
0: Mm-hmm.
1: Ano po. So ngunya na ano po kang probinsya na kay po ang tabangan taman ining ano, ining mga high value crops,
0: mm,
1: farmers, and then so fisher folk. Kasi nalileft behind baga po sinda kapag pinag-uusapan na so mga farmers and fisher folk baga ano, mm-hmm, na kulang tinatao sa mga rice farmers.
0: Okay.
1: Ngunyan po. So dahil duman natawanan kang PAF na 2,325.
0: Aha. Uh-huh.
1: Pin-identify po sa Muya, dapat dahil na siya madubli. Kasi gwapong farmers, rice farmers, yung crops farmer,
0: uh-huh,
1: and at the same time, fisher folk. Dapat dahil na ito makawana na duman, mm-hmm, sa rice.
0: So ining pig post po nindo,
1: kaya
0: gari...
1: Kaya po yan, ang na-ident...
0: Gari validation lang ini. Gusto na pigi-inform sinda kan mga nakali, ining mga nakalistang ini kung ano ang sa inang status, tabi, madam?
1: Dahil po, sir. Talagang makuaan na sinda. Kasi,
0: so,
1: dahil po, natawanan kay ito kang PAF, tatawanan po kang Capitol, kidusmil.
0: Oho. Uh-huh. Ay, Capitol na mismo. Assistance to individual in crisis situation.
1: Kang Albay.
0: Oho. Uh-huh. Okay. Kasabay palang so mga PUG drivers. Pati palang PUG drivers, di kasabay, in tricycle drivers?
1: Iyo po.
0: Uyugo-yugo mo.
1: Pero makuman sa muhali, kaya ito ang ano, iba man na department. Ang, ano ka iyan. So, nagtatao man din po kang ano ninda license.
0: Oo. So, utrohon tatabi, madam, ini sumanga dai natawanan, kan inot?
1: Yes, of course. So, dai natawanan kang PAF dahil baga po sa pag-increase kang fuel price, mm-hmm, prices.
0: Opo.
1: iyo man po ini counterpart man po ini kang provincial government of Albay kung sa mga farmers and fisher folk through the office of the Albay Provincial Agriculture Office tabi headed by Sir Daryl Wen Consejo in-identify mi po itong mga dai pa nagkatarawanan kang nainot na pap.
0: Kaya
1: siya nakalista. Ngunyan kung may ano po sir, kung igwang violent reaction kasi may nabasa baga po ako duman sa comment na
0: nakakuan na daasinda. Uni baga may nagtaram, nakakuan na baga sinda kang last month sa Siwol. Iyon na po ito pakihalat-halat so premium ta. Ano na ini?
1: Opo, sa ibang parasira ang pigmimin po kay iyan. Sagawad ang nag-anong iyan nag-comment sa gawad ng agriculture, sir.
0: I see. Opo. Di...
1: Ang dyan sa parasira na iyan, so dahi pa natauan ng tabi, sir, duman sa 160 man na ano, na natauan ng last time dyan sa Seawall. Iyon man din po ang matatauan ng dyan, including po si may mga fish pond.
0: Di very good, opo. Mga katindugot.
1: Everybody happy, tabi, sir. Everybody happy.
0: Magurug makamo.
1: Ito, sir, may concern ako. Sir, may concern ako duman, sir, tabi, sa ano, so duman sa nag-comment na ako ngayon nakalista. Dahil bako man ako farmer, ano po, magduman na lang po sa office kasi igwabaga po, digdi sa malilipot na same name, nagkakaiba lang po sa middle name.
0: Ah, opo.
1: Kapares niya lang ang aran niya, di ba, sir? Kasi opo, si Joel, opo. Si Engineer Joel Bueno, nagkapirasin ng Joel Bueno, digdi sa malilipot.
0: Daing Bueno dyan, daing Bueno.
1: Kaya sa ex-mayor Bitara, Herminio Bitara,
0: nagkapirasin
1: ng Herminio Bitara po dito. Ngayon po,
0: baka
1: kangaran lang tabi.
0: Sige, bad kung ano, araw ka na kamurugtakan. Dahil po, tulos kita mag-conclude na pigamit to sa tuyang pangaran. Paki-verificar na lang sa indong dyan sa opisina ni Madam, ano tabi, Madam Milay.
1: Po,
0: okay, so igwa ka pa, yung gustong ipaabot tabi, bago kita magpaaram.
1: Uni po sir, last na sana tabi sir.
0: Sige po.
1: So mga nagpasakip loan form sa Muya, na maloan po sinda sa AgriSenso Plus Lending Program po kang Land Bank, makihalat-halat na lang da po tabi kang apod kang Land Bank sa Inda. Kasi may pigigibo pa sinda ngun yan. So sa first batch, i-audit daw po pigano ninda sa system ninda. Ikakaaguna. After ka ito, ma-process na po sinda kang mga application na bago. And then, sa mga Muya na mag- loan giraray na dahil nakapag-attend duman sa grounding activity sa San Roque, ma-schedule po kami ki financial literacy training ang office mi po this August kasi dahil po pwede na makapag-avail sinda kang loan na dahil nakapag-attend ki financial literacy training.
0: Zero interest niyan, di ba ma'am?
1: Further information.
0: Zero po. Interest po iyan, daing interest na utang na iyan.
1: Igwa pong interest, sir. 3% siya per annum. Ngunyan, ang pagbayad po kaya kaini, ano siya, cropping season or a cycle na pick up po. So 6 months. Ngunyan, so 3% po, 1.5% na sa nang interest. 6 months, every 6 months. And then, ang kinagayon po kay nikang loan program na ini, may ano sinda, may within 2 years, no need na sindang para submit ki documents.
0: Mga pirang milyon man ang naluloanin da, ma'am?
1: Ano po, Dracula po, sir.
0: Milyon man ang naluloanin da, ma'am?
1: Ano po, Dracula po, sir.

0: Central Project.
1: So
0: naning da imalugi.
1: So madami lang, salamat po din dakuna sa Maray-Rahay, very informative na inkwentro digdi sa Kumusta Malilipot. Kada bis kun igwa po kamo rin pinaka mga importante nga announcement. Day po magparaduwa-duwa. Iyo tabi. Madami lang.
0: Sige po, sir.
1: Sige.
0: Sige po. Thank you so much, sir.
1: Sige. Si Madam Romela Espiloy Montesinay, ang mahigos na Municipal Agriculturist kan Malilipot Albay. So, iyo, si mga nakapangaran po dyan, kung medyo paguna nindo, pangaran nindo ito, dahil po tulos mag-conclude na ginamit so sa indong pangaran, i-verificar po dyan sa opisina ni Madam Romela, tangani po na maging klarado. Ayan pa! Sa pangarang kan lokal na gobyerno, kan Malilipot Albay, sa pahinot ni Mayor Sinon Binyas Bulante, sa pangaran ni Loings, sa pangaran ni Indogabos na Padagos Nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na! Mabalik po ako sa King King Saturday Edition!
2: One Radio News FM, your source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia,

0: ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Kig-kig! Mga surpresang bareta, salado lokal, nasyonal, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kig-kig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kig-kig! Bueno! Surprise? Kig-kig sa One Radio.
2: Malsun pa!
3: Ini po ang sendong kapitan.
2: Basta bigulan!
4: Si Bueno sa Kig-kig!
5: Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 10. Welcome po digdi sa programang Kig Kig Saturday Edition. Sa pangaran, kasama yung Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, and sa kuyang partner, si Manong Manny, si Manong Loins, kinaban!
4: Si Bueno Osang!
5: Ako po, si Bueno! Ganda po itang alason sinin pagkaaga, ngunya na aldaw na abado, pet sa 25, kan bulan na Hulyo 2026, bispiras po ngunyan, mga katindugon sa Malinaw, bispiras kan kapiestahan, ano ha? Naway-luway tabi, ang sa indong pag-inom. Nakulon sa natabi ang puluta.
4: Si Bueno sa King.
5: Dai masyadong makaulok manong manong Lois. Igwa pa ki nakakapugol sa satuyang alunan. Ginibo ko na ang gabos, sip nga, kadhad, sabi ni Manong Fred Navarra. Dai manaulian mga kanino. Panagos lang ang satuyang mga pagparapakala kaga manong Lois. Kay mga herbal, ah. Tapos umininom ako kan sa pampakusog. Tanganing best kapi green 6-in-1. Ora. 14 minutos na makalipas po ang alas 10. Na katalaan mga katindugon na malapa na sa kulungan ang negosyanteng si Janet Lim na pulis matapos na desisyon ng guilty kan sandigang bayan asin sangsangonin magabat na sistensya katakod kan 50 milyones de pesos na ghost project sa Luzon. Sinapulis na hatulan ning 20 taon na pagkakakulong sa lambang count kan kasong malversation o 200 na taon sa 10 counts asin 15 taon na pagkakakulong, lambang count kan kasong grap o kabilugan na 150 taon sa 10 counts kasabay kaining na kastigo iyo si dating Department of Agrarian Reform DAR Undersecretary Jerry Pactura na nagilty man sa 10 counts kan malversation of public funds through falsification of public documents. Ini mga katindugon, sinintensyahan ng 19 taon na pagkakakulong sa lambang count o 190 taon. Acquitted naman si Pacturan sa kasong Graf dahilan sa nagpalyar na maiduon kan prosekusyon. Pigpapamulta ni Sinapoles asin Pacturan in tig 5 milyones de pesos sa lambang count kan sa indang kaso. 10 counts time 50 o 5 million dakula mga katindugon, ano? Sigun sa prosecution si Pactura na kaito ang DAR Undersecretary for Support Services na nagpirma sa 2011 Memorandum of Agreement sa tahaw kana 10 local government units asin 10 non-governmental organization na pinagsasabi

0: Konektado kay Napoles
1: si Bueno sa
0: hindi mga katindugon 50 milyones de pesos na ang imbueltong ghost project sa Luzon. Nga paano ito sa mga bilyones? Ikinaman ah? Pwedeng Ristos Mortualis na kamumahali sa
2: kuluhan.
0: Eh sana sa mga pangyayaring inidigdi sa satuya sa Pilipinas, day naman ki mga wish mga katindugon na mabakalkan mga pirakan. Day naman mga katindugon din mga medyo lapa dyan sa dyan sa kurte. Uyugon mo, iningani 50 milyones di peso sana ang kantidad kan ghost project mga katindugon. Takan panahon na ito, nakagulpi di sinapulis. Kan mga pidap pa baga, sumay mga pidap pa, ha? Ano nga ni ang pidap na ito? Basta pigaapod ninda itong pork barrel mga katindugon. Saruin ni sinapulis sa mga naka-championship, ha? Kasapakat sa ibang mga kongresista. Oho, pahit kay ninip na pulis, mga katindugon. Takol na mga proyekto kan mga kongresista nag-agi sa mga non-governmental organization na may connect kay na pulis.
2: Lato ba na yan?
0: Nagkakarasuhan ito, ha? Pero sa iba, na-dismiss, sinapulis ng ganda, idudo.
2: Pasaway ka! Puraw ka!
0: 50 million sana ito mga katindugon. Nga paano supigi aakusaran ngon yan na mga bilyones? Kung sinapulis mga katindugon ana kuyan, ana kastigo, pirang aning taong ginapulis ang mga katindugon. Kinaban. Malalapa ka sa kulungan kung araw ka ini. 200 na taon. Duman sa malversation. 150 taon sa graph, 350 taon mga katindugon na makukulong si Napoles. Niya ang lifespan man sila kan mga Pilipino. Maswerte kung makasanggataw.
2: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, nay na, igwa pa mga katindugon, yaong ka na sa imong nakinaban, ah, ang kastigo sa imo, yaon pa. Tayugon mong 350 taon.
2: Pasaway ka. Puraw ka.
0: Sabi ni Paytumi, kinaban.
3: Doon ako nalungkot.
0: 50 milyones di peso sa mga katindugon. Ang kantidad kan ghost project sa Luzon. Ah? Di kung sa tuyang kwintahon, kung maging makusog ang mga ebidensyang ipipresentar kan ombudsman sa paagi kan mga mapipiling abogado na madaraduman sa sandigang bayan, ha? Ang mga pigaakusaran na bilyonis di pesos na, ha? Hinarakba sa gobyerno, isos. Garadana sinda mga katindugon ang kalansay ninda igwa pa ning kastigo.
2: Pasaway ka. Lato ba na yan?
0: Kaya kita ah, manong ano noise nangangadji na sana daiman ki mabayad na kuyan ang judge.
2: Pasaway ka! Duraw ka!
0: Kaining mga akusadong mga mapirak maparoy digdingon yan sa Pilipinas.
2: Lato ba na yan?
0: Kung sinapulis nga ni 50 milyon sana 350 mga katindugo na taon ang kastigo, pwedeng ining bilyones na ini mga 1,000 taon ang kastigo kan mga lapakan na ina.
2: Pasaway ka! Duraw ka! Lato ba na yan?
0: Inaman! Bakao?
4: Pwede na ang mabarailing si Mike.
0: Pwede ang kastigo digdi sa mga bilyonis na imbuelto duman sa mga ghost project kan flood control project, mga katindugon. Pwedeng 1,000,000 na taon ang kastigo sa inda. Oho. Ang sarong bilyon, pirang 50 milyones iyan. Manong loins, magdigdig ka ganito, ikang para kwinta. Tanganing maariglar tayo ni. Ha? Ikinaubanan eh. Sabi kan mga gurang, maraya pa kamo. Basta makachacha.
5: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbs. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available,
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Radon de Calidad ang bawat piyesa. At servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
16: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
17: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
18: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
16: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
19: Kun ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosin na ki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Malsun pa!
3: Si Bueno sa
2: King! King!
4: 27 minutos na mga katindugon makalipas po ang alas 10! Paragos ka muna ng taway. Dignipo sa 91.3 News FM. Tindugo na! King King Saturday Edition! I-acknowledge niya to ang sa tuwing mga katindugon na Christian Masinas Marayda, good morning kay Eusebio Castillo, always listening every day from ikaw na po family of Fatima Tabaco City Albay. Good morning kay Madam Eusebio, kay Sir Eusebio Castillo, kay Marby Abi Bobilis. Shoutout po kami digdi sa Mexico, Pampanga. Kay Richilda Binalya. Sige, thank you po sa Indo, ano ha? Kay Jeffy Surya. Good morning. Diretso po kita mga katindugon. Abangan ang susunod na kabanata. Ini ang halipot na simbag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanhaputon kun ano ang sa iyang tatrataron. Kung tatrataron ka ini ang isyu kan korupsyon sa iyang ikalimang State of the Nation address, sona sa maabot na Lunes, Hulyo 27. Sigon sa presidente, aros tapos na ang sa iyang speech sa asin sa presidente, big aariglar na sanaan script antes na ini ihampang sa publiko. I'm never done until 1 hour before the sona. I'm still changing it, you know, because of course we want it to be perfect. Pahayag ni Marcos. So, dakol mga katindugon ang naglalaom na kaya pighidali ngayakan ombudsman na sangsangunin kaso si dating House Speaker Romualdez Buda, si ako Bicol Party List Representative Saldico, tagigibuho na naman ngayang party kanso na kang presidente. Kita baga mga katindugon, habuta na ura-urada ang pagsangsang ning kaso digdi sa mga sabot niya to nakasapakat kasabay duman sa mga sindikato, kasabay duman sa mga dainin mga kabasugan sa pira. Dapat luway-luway ang pagtipon mga katindugon kan mga ebidensya. Tangani na mabuyong isang sangjan sa korte, talagang makusog. Oho, makuna suna inot na nagsangsang ning kaso kay Romualdez Buda Kisaldico. Mga katindugon, bilyones de pesos na aligasyon, ang piga batikal, isinangsang sa korte, na dismiss. Nyata, dahil nga ni kamo nakabayad kan so filing fee na 20 milyones ni pesos. Oh, dahil na ngayon, iba na ngayon buhay ng kaso. Ombudsman nagsangsang. Iyo, maski pa, dapat so siguro, pasiguro kita, natipaad kon, ang pagsangsang niya to kikasungon yan, mga katindugon, maluya man sa daang ebidensya, wala nga maamautrupan ang doiyan. Dati ba at lumaog na iyan sa jubo, double jeopardy? Diba? So gusto niya to, luway-luway, basta doon ang pagpahit niya to dyan. Ah? Okay, na-appreciate po niya to na at least nagdadalagan. Nahilingkan mga Filipino na talagang igwanin pinagigibo na itong mga pinagsasabi niya itong mga imbwelto sa sindikato, ah, papanimbagon talaga, tangani na magtuga. Si Isay talaga ang pinakamaster nindo. Si Isay talaga ang nagkamalkan bilyonis na pirak na sinima nindo. Pati sa Premier Distrito na damay nindo. Eh pa talaga ako pwedeng magbuiluki pag-ulok tabi Madam Juna Bernal Barcelo diyan sa Purok Dos Baklayon baka kay Albay iyo wala tuo ang pin baga ha gusto ta na sinda makasuhan talaga kasi kita nagtutubod na ini ang mga major player mga katindugon kan poon 2022 sundo 2025 na nagsimakan dakulaon na pirak na papakinabangan ko ta na kantawo ang proyekto kundi sinirima baga ah so mga pundo binugtak naman sa mga proyekto na sindaan makikinabang o gusto talaga niya to na mahiling na ang mga ini ah mahatulan arong kinapulis bilyonis tandaan niya to bilyonis ang figurunan digdi sa presenting panahon. Sa panahon ni Napolis, mga katindugon, sir, 50 milyones di pesos man sa nito. Pero sabi kan sandigang bayan, guilty ka. Kwintang taon ka na dapat makalabos, dapat magbayad ka ng 5 milyones di pesos kada count kan kaso. Kinaban, ubusan pirak.
5: Lato ba na yan?
4: Magkwati. Kinaban. Madam Josephine Dikilyo, Rizal Di Estrella, Cherikar Borja, kaya, kinaman, apuero sa makukulong ka ng 350 years, mamulta ka kay 5 milyones kada count. Di 10 ito, 10 counts, 10 counts, mga katindugon. Di paano ito? Susubusan pirak, pati ang buhay mo, maluwas ka man sa kalabos, Christos Mortalis na. Ni nagugunta si Presidente Marcos sa Lunes sa saiyang State of the Nation Address, ikalimang State of the Nation Address, kung na igwalamang kita kila uman, kung paano kita, kita man makareceive ng ayuda. Buha ka gayawit. Nagladaob ka pala, nakita man ngayon, makasabay duwan sa ayuda.
6: Partidan.
4: Ay, una, plato na. Ikaw man, naghahara-hara ka dyan. Nagmunguduy pa nga ni kita. O di, sige, pabulong na ka na lugod.
6: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na mis sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tobacco College San Francisco Campus to Tobacco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tobacco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tobacco City.
7: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route surface leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping.

0: with branches at 189 Ground Floor, Vergonha Building, Riosa Street, Kinalekabasan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 9464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Vergonha Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Vergonha, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't itura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo, formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engines. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Si Bueno Sa King. 40 minutos na makalipas po ang alas 10. Maraming good morning sa mga taga-Tiwi dyan sa Naga, dyan sa San Bernardo. Kumusta tabi kagawad, Ses? Larry, Ses, ha? Okay na so tubig nindo. Medyo nagtataga-urana. Timaan lamang magkaburuhay na suburabod. Maray na good morning kay Madam Analisa Binos Balmaseda, kay Sir Loreto Luna Senior, sa Daily Facts TV, sa nangyaring an kay Napulis. Sigurado ako, Sir, tarakot na ang mga iyan. Sana mananggad, mga katindo, magkaigwanan in takot ang mga tarantado. Pero ngayon, buin o tarantado, dahil man niya kiki, katakot-takot. Kay Maria Ninibet Saison, Clara Kagukori Monte, Josephine Bikilio. Diretso kita, mga katindogon. Tudas ang sarong high school teacher matapos ining painumon nin muriatic acid kan sarong estudyante duman sa Bacolod City. Basado sa impormasyon na sa report ka na Bacolod City Police Station 7, inimbitaran ni madam ang sarong estudyante pasirings na mag-

0: dumansarong asin inagdana mag-inom ning anak kun sa inaglalataw may relasyon ang duwa. Kan parihas na ang duwa manong Jun sa Peter nasa irarom kan impluensya kan bugsok na likido. Nagplano ang duwa ning sarong exciting moment kan mga kabuanin daw. Sundo sa ginapos kan estudyante si madam. Dugang pa kan opisyal nagkaigwanin diskusyon ang duwa na nagresulta sa pangkukulog kan estudyante kay madam. Na mga katindugon pinirit pa inumon kan estudyante nin muriatic acid ang paratukdo na naging rason tangani na magadahan. Matapos ang krimen, nagbalo ba na magdulag ang suspitado, pero day po ininakadulag ta, sarado ang gate, kaya nadakop kan mga otoridad. Si madam, eh naki mga responsa iya ba? Kinaman ka kaya win o. Ha? Yata, matukduan mo man ang puso. Kung si isayan gusto mong mamuta, nalapakan ka. Ha? Si madaman. Ang pinakamatindi duman sa mga planong mga... Ha? Sa mga planong tiga-apod nindang mga uru-exciting moment. Mga uru-exciting moment manindo. Bako, naabot do ang nangyari... Ah, dahil nga ako di makadulog sabi kan estudyante pahitong pero sana maging leksyon ini na makuyat talaga duro dipisil pag para hurup-hurupon ang mga pangyayaring iyan ano ha si madam na in love sa sarong estudyante. Ano nga ito, Buen? Immoral? Bawal ko ta na kundi iguana ning president na nagdesisyon ang Korte Suprema na pigtaram nga ni duman na ang pagkamuot, ang lingwahe kang puso, maski rason, di kayang sabuton.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Di ko garing na imememoray sa dila ko ang eksaktong tinaramkan Korte Suprema mga katindugon manungod sa pagkamuot ta ito kaso man ito kisarong maestra na 30 anyos ang namutan niya so 16 anyos na estudyante si Madam Evelyn Kuwatuwa, mga katindugo, tinanggal si Madam. Ta, pigparatsismi sa palibot, immoral. Ginamit ka ni eskulahan na itong pagkakaigwaning relasyon ni Madam sa estudyanteng minor di edad. 14 anyos ang diferensya. Tinanggal sa serbisyo. Nakaabot mga katindugon sa Korte Suprema suka ko Korte Suprema sukaso nagdesisyon sa Korte Suprema pabor mga katindugon duman sa kuyangkan maestrang para tukdo puminabor mga katindugon duman sa naging desisyon ni madam na kun an pagkamuot palang tunay base duman sa desisyon kan Korte Suprema maski na ang rason day kayang ipaliwanag ang lingwahe kang puso uyugod mo an ta sabi duman the heart has its own reason which reason itself kinat reason out. Uyugod mo mga paahitaan. Sirkan mo. King. Diba? Matindi. Sa masunod, ta, igwa akong kubya ka ito. Pirmi ko sa nangani itong dadarahon. Takon mina, nakakainkwintro kita kay mga arog kaining sitwasyon. permitang ipaliwanag na makubuot sa bihod ngaya buin ong lapakan ka na tamiling arog ka ito sinangyari duman sa Bacolod City. Grabuso na naman din daw. Tamiling ngayang nakabasa ka kan mga uro exciting moment. Kari na disganar su lalaki. Ano?
2: Pasaway ka.
3: Si Buen Osa. King.
0: Yugod mong paitun kan Korte Suprema na the heart has its own reason which reason itself kinatrison out pa ka. Na maski ang rason dahi kayang mag-rason. Ha? Mga katindu ko na yan maan ang pangyayari. Pero ang diksyon duman dahi mag tugot na ha? Yugo-yugon mo anong bitaran mo su estudyante kung medyo burubarumbado man talaga su estudyante di ano bako imagine dahi natawa na nito ki tigahagad na pira
3: si Buen Osa. King!
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel. One of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
9: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Si Bueno Sa!
0: 52 minutos na makalipas po ang alas 10. Paragos ka muna kang tabay, digdi po sa 91.3 News FM. Tindog na! Kig-kig Saturday Edition. Maraming good morning kay Madam Nina Palanis Bobies. Sa kabus na paradangog sa programa mo, digdi sa suwa, malinaw albay. Salamat. Makaugmahon ka man. Salamat po. Kay Tope Bilo Belga. Ason Binamira Birmas. Analisa Binos Balmaseda. Ano pa nga yan, Buen?
3: Si Buen Osa.
0: Kung si Simon po tabi, nangangapunanan sa munyang station manager, si Kagandahang Osang. Kung si Simon po ang may CCTV, apling sa mainland, taso pick up na kulay gray, pasiring sa Tabaco, Sentro Sorota, uminagi sa Tagas, sa manok ni Osang, bandang alas 8:30, sundo alas 8:31 nin banggi kan July 22, 2026. Ini po baga. So, nahiling sa CCTV kan barangay na makaskason asin duman niya to na pag-araman na igwa po na aksidente na ang satuyang sinahutan duman na talagang may kasalan. So, driver kan dump truck. So driver kan dump truck mga katindugon nagsurrender na dyan sa PNP. And duman na pag-araman na ang inot pala na suminagi sa lubutan na partikan na kamotorsiklo na naaksidente mala mga katindugon saro duman sa pasahiro gadan si Jerome Burakan San Lorenzo and si Jasper paduman sa ospital. Ang paguna niya to dati truck po talaga ang may pinakakasalan. Ito pala mga katindugon inot na nabundulkan pick up na color gray na pasiring digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco. O tibaad kon kamo na po nagdadangog. Mahirak man po kamo. Kita kapag ka nagagamit kisa diri niya tong bihikulo, tampo, medyo dahilan sa kapabayaan, naka-iswide po kita. Dapat preparado po kita na mag ako kan sa tuyang responsibilidad dyan. Oho, taduro difisil kung arog ka ng pahit niya to, mga katindugon. Kasabay na kamo sa mga barumbado. Kasabay na kamo duman sa mga tarantado na dapat kastiguhon. Pibaad lamang kung mapag-isip-isip niya to na para nasanaman sa kapahingaluan kan kalag ni Jerome Burak na nadiskwido. Di na radyan sa siga, kundi ipinagdeklararkan atinding pisisya na they don't arrival. Makonsensya man kita na. Magkaigwa lamang kikap pahingaluan ang kalag ni Jerome Buda. Ang pamilya. Duman sa nangyaring insidente. Iyo tabi, sir. Badi ka na po tabi, nagdadangog digdi sa Kig-Kig Saturday Edition. Di, surrender na sana po tabi sir. Tapos, aramiman, mapirak maparoy ka mo. Tama, uragon nga niyan sa indong bihikulo. Di, kung ano man ang responsibilidad nindo ta. Ngaya, da itaman pigtuyo. Di, maguroron ka mo sa kurte. Ayaw, bako na pinalminting, bayaan niya to sa tuyang responsibilidad. Ah? O, nagari baga, bako na lamang kita man, mga Kristiyanong tao na

0: Pagkaarog na kayo, yan madulag kita. Ya, yeah. Makonsensya man lukot kita.
1: Si Buen Osa, King, King, King.
0: 57 minutos na makalipas po ang alas 10. Maluway-luway naman po ako. Tahalos duwang oras na po akong tiwa-tiwa. Manong Loings, anong oras pig piplay ining Horacio Imperata? Alas 11? Tapahiton ko na yun eh. Bago si Kurahaw, ha? Alas 12? Ah, di dahil ko inipahiton. Itao ko iniduman kay Kurarat. Kaya, ni... Sa pangaran ni Loings, sa pangaran ni floor manager, siyempre kay Busing, salamat tabi. Para mientras man, sana po ining programang Kigig Saturday Edition, takon may gusto na mag-okupar kayo, hindi ito ako po sa indo. Yeah. Pero habang day pa man, kita po ang magkakagrat ni day kada aldaw na Sabado, alas 10 hundo alas 11 din pagkaaga. Sa indo po ka boss, kay Manong Richard Montales, siyempre kay Barkada dyan sa Siwol, Marina, good morning na sana. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Buen O Tindogun pa.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugun na. Bicolandia.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio, Ting Dugana!

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio, Ting Dugana.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News Now, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

101 Radio 91.3 News FM tindog na. Yes, yes, yes. Alright. How are we today, mga katindog? Welcome to another edition of Sabado Music Jam. At nakikinig naman kayo dito sa One Radio 91.3 News FM. Makakasama niyo po ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Yes! Feels so good to be back. At exactly 1:07 PM ngayong Saturday afternoon, it is cloudy outside sa mga yarayaon dyan na nasa luwas today. Most especially sa mga may errands or kung saan-saan

Ay nako, ang panahon mga katindog na ipabago-bago. But this program will surely not change your mood kung ikaw man ay may nararamdaman ngayon yan. At syempre ang mga songs natin makapagbibigay sa inyo ng kasiyahan, kalungkutan at most especially ang inyong pagre-relapse. Ay nako, hirap man. Well, mga katindugo na ating Sabado Music Jam, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and Rocks Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much. And sa mga gusto magbigay ng kanilang shoutouts, greetings, at kung ano-ano pa man, isend na yan sa ating number, sa ating Globe, 0945-315-6553. Ulitin ko po, 0945-315-6553. At sa ating Smart, 0962-599-2268. Ulitin ko po, 0962-599-2268. Ibinabati po natin lahat ng mga nagbe-birthdays today. Happy birthday at sa mga nag-celebrate ng kanilang months, anniversaries at kung ano na paman, congratulations! Well, we'll be giving you more updates and new songs, mga katindugo. So, abangan nyo yan, ha? And mga katindugo, this is CJ DJ, yung cool na ka-jamming. Tuloy-tuloy ang ating music dito lang sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, here's Air Supply, Lonely is the Night.

0: Bulaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos. Boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sabado, Music Jam with CJ.
1: Tindugo na!
11: Mga katindugon, you're still listening on One Radio 91.3 News FM, Tindugo na! How are we doing there, mga katindugon? Palakpakan naman tayo dyan. If you're still with me here on Sabado Music Jam, syempre ako pa rin to, CJ the DJ, ang inyong cool na jamming. And before we given out our shoutouts for the day, syempre, bigyan muna natin ng pansin ang ating bagyo update coming from the Weather Patrol ng ABS-CBN News through Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, ibinaba na ang natitira pang wind signals sa Northern Luzon dahil sa patuloy na paglayo ng bagyong Nol na dating Quiapo. Location as of 10 a.m., 465 kilometers west of Basco, Batanes. Outside na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Na may strength or gustiness na 120 to 150 kilometers per hour. At may movement na northwestward na bilis na 25 kilometers per hour. Iiral naman po ang habagat sa western portions ng Luzon at Visayas ngayong weekend at posible pa ang moderate to heavy rains sa Pangasinan, Zambales at Occidental Mindoro. Posible pa po ang mga pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga lugar na ito at magbabago pa ang forecast, kaya lagi mag-monitor ng update sa lagay ng panahon. Ayan, ang ating weather update coming from the Pag-asa through Weather Patrol ng ABS-CBN News. Kamusayin natin ang ating mga katindugo na nakikinig ngayon sa public markets all over the First District of Albay. How are you today? Ay, palakas-lakasin na naman natin ang ating mga radyo, shall we? And sa ating mga riyaon dyan na drivers, unahin muna natin ating mga padjak drivers all over First District of Albay. And sa ating mga tricycle drivers dyan na may gusto na padjak yun ang bagang padjak. Ano ba nanawala ta? Jeepney drivers, of course! Ating mga UV Express drivers, modern jeepney drivers, ating mga bus drivers na nayaon dyan as well. Ingat-ingat po always sa ating pagbibiyahe. And sa ating mga katindugo na listening in their radios, makusugun dyan sa loob ng kanilang cars or kung ano-ano pa man niya. Hey, thank you so much for listening. Yes! Coming your way, mga katindugon, sa ating Sabado Music Jam. And I hope you're still listening up to later kasi magbibigay tayo ng maganda-gandang insights on one cool quote. Ayan, isang quote na naman ang ating isi-share to all of you, mga katindugon. So don't go anywhere, dito lang on One Radio 91.3 News FM, Tindugo na. Here's a beautiful song from Bread, Make It With You.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Time Check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, May Sangkap na Guyabano, Mangosteen, Agaricus Mushroom, Malunggay, Barley Grass as in Stevia, Daing Asukar, Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na!

pati dugong dire-diretso ang ating music and kung ano-ano pa man ang ating pwedeng ingalab-ngalab dito sa radio. You only hear on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Here's a beautiful song, mga katindugon. One of the best songs of the Tapi. Here's Panata on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda, at mag-

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claim.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.
5: Get into nostalgia with me. Here's a beautiful song from the Indonesian artist Pamungkas. Here's To The Bone on One Radio. Tindugo na.

blood, a flower until they bloom. Like my first

0: Balita. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
9: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
10: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
11: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
14: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
13: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
15: Available in all supermarkets near you.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot?
19: Fresh, hindi ako.
18: Makidistrove.
19: Ferong walat.
18: At parang batang-bata dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
20: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
21: Ako si Salvador.
22: Sa gabi ay
23: si Salvin na. Malakyosa ang ganda dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
25: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
26: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort for free na mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
25: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Sabado, Music Jam with CJ.
1: Tindugo na!
2: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! How are we today, mga katindugon? We are back once again with a beautiful song sa atin and I play kanina ay sana nagustuhan nyo. It's time 2:50 p.m. ng hapon ngayong Sabado. It's July 25, 2026 and I hope everybody is doing well ngayong hapon. Sa mga hindi pa nakaka-drink na kanilang coffee, ay coffee na yan ay, best cafe na yan ay, drink-drink na yarn. And I would like to give a shout out kay Ate Cherry Carborja. Hi Ate Cherry, I hope you're listening still right now. And sa ating sender na 4895, hello, hello. Hapon man, maray na hapon po DJ CJ. Musta? Oy, I'm feeling very, very good. I'm very, very good. Shoutout po sa mga taga-Bagumbayan na Advance Happy Fiesta. Oy, happy, happy fiesta! Kay Madam Annalyn Peñalosa, Mama Rites Carullo, and Bing Calmada, tindugon pa, salamat po. Ay, thank you so much. And hapon man po kay sa mahigus sa si Madam Cherry Carborja na parahilot kang San Lorenzo na tindugon pa. Ay, Ate Cherry! Kamusta ang ating paghihirot dyan? Ay po, shout out sa mga ano Federation officers ng SJCC year 2026-2027. Ay, hello sa inyo guys. Ay ako ay inyong PIO. Shout out Press Press Lois and Vice President Gab Tario. And mga katindog, we would like to share something for you ngayong hapon na coming from Brian Dyson, life is not a race, but a journey to be savored each step of the way. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why we call it the present. Ayan. Sabi daw dito mga katindugon, life is a journey, not a competition. Rushing to each next goal or comparing your progress to others causes you to miss out on experiencing the current moment. Life is a journey mga katindugon na hindi parate na ano, mamundo ka sa life. Yes, life is a journey, but pero syempre, nakaakibat pa rin dyan ang ating mga challenges. And don't compare yourself to others, ha? Release what you can control. The past is gone and unchangeable. The future is uncertain and out of reach. Spending too much energy dwelling on either distracts from living right now. And mga katindugon, don't ever forget, appreciate the now. Today, the present is the only time where you actually have an agency to act, experience joy, and connect with others. Treating it as a gift shifts your perspective from surviving the day to valuing it. In short, mga katindugon, stop worrying about where you were or where you need to be, and simply pay attention to where you are. Ayan mga katindugon, ang words of wisdom natin ngayon. And susunod na ang ating The New Wave Connection kasama ang inyong the one and only Mr. Rene Castro, ang magandang lalaki ng One Radio. And we have a beautiful song here sa ating Sabado Music Jam. Here's Beanie Carrera.

magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection. Yup, The New Wave Connection, the program that dares to be different and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Ako pong inyong amigo at embarkada sa radio, Rene Castro, the Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa ladong technical, kasama rin natin mga katindugon si Kuya Long Hanks Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Monse Alegre, GM Romy Volante, and SM Osang Agandahang Bores. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green with Herbal Mix. At syempre sa mga kakulangang mineral na kinakailangan po ng ating pangangatawan, huwag Best Caps Mineral Food Supplement para makaiwas sa iba't ibang klaseng karamdaman. At sa gabi, magpamasahe para sa inyong mga sakit-sakit aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay. Ang lahat ng ito mabibili ninyo sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Oy, kamusta, kamusta, kamusta sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Siwi, Malinao, Malilipo at baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! Oy, para naman sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob at nasasakupan ng Bicol Region na naaabot ng signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay, good afternoon! At syempre pa, huwag kakalimutan ang Isla San Miguel, Tabaco City. Dahan dyan ang mga malalakas ang radyo na katutok ngayon sa The New Wave Connection. Partikular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawi, Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City, Albay. Magandang magandang hapon po mga katindugon.

Okay, bago ang lahat mga katindugon, ay nais nating ipaalam sa ating mga tagapakinig na may nagbabadya na naman na paggalaw, pagtaas, price increased sa ating mga produktong petrolyo, whether we like it or not, mga katindugon.

This will be from 5 pesos and 90 centavos per liter up to 7 pesos per liter. Sa gasolina po yan, mga katindugon. At para naman sa diesel, ito po ay magtataas magmula 7 pesos per liter hanggang 8 pesos per liter. At sa kerosene naman, ito po ay magtataas magmula 5 pesos per liter hanggang 5.90 per liter. Ay nako. Ito po ay bunsod sa gulo sa pagpagitan po ng US, Iraq at sa Israel. So whether we like it or not, we are affected, definitely affected, mga katindugon, doon sa kaguluhan na iyon na nangyayari po sa gitnang silangan. And of course, since the Middle East is the major supplier of the entirety of the world oil supply, ay talagang apektado po ang Pilipinas dyan. So we can expect increases in prices of prime commodities. Ika nga, maski sa kuryente, meron pong nagbabadyang pagtaas po ng presyo ng kuryente. Kaya we have to hold on tight and tighten our seatbelts. Mga G po tayo dahil talagang hindi po maganda ang nangyayari sa ating pong kapalibutan. Pero nandiyan po ang Panginoon Diyos para sa atin pong tayo po ay bigyan ng protection and comfort. Hindi tayo maggulumihanan. Ano mga katindugon? Sige po. Ang oras natin, ganap na 11 minutos makalipas po ang alas 3 ng hapon. Ngayon po ay 25. A 25 po ng buwan ng Hulyo ay ang bilis ng panahon. Napakabilis ng panahon na kung saan ay matatapos po ang buwan ng Hulyo itong darating na araw ng Biyernes, July 31, and then coming next Saturday, yung programa ko ulit itong susunod na Sabado, mga katindugon. It's no longer the month of July, but then it's already the new month of August 2026. Ayan. Para po sa inyong mga requests, messages, shoutouts, ang ating pong numero 0948-768-6602. Once again, ang ating pong numero para sa inyong mga text messages, shoutouts, and requests express 0948-768-6602. Para po naman sa FB, ang ating pong account ng FB Messenger, hanapin lamang po Rene Sibalia Castro. Sabi ni Cherry Car Borja, good afternoon po Kuya Rene, pa-shoutout po sa mga taga-Malinao. Albay Advance, happy fiesta po, TY. Ayan, si Cherry Car Borja. Sige, ako po ay kakanta. As usual. I would like to dedicate this song to each and every one of you. I hope you like it. Hey, have you ever tried

0: Hey, it's 26 minutes after the hour of 3 in the afternoon. You are still with me, the Wave Man. Rene Castro, ang magandang lalaki na One Radio. Basa tayo ng mga text messages, mga katindugon. Sabi ni Rose of Santo Cristo, hi Rose. Good afternoon, Idol. Si Rene, okay naman po kami dito, Idol, sa Santo Cristo, Purok 5. Nakatutok na po sa programa, sir. Shout out po sa mga tindugo na Berso family, Barbante family, Bian family, and most especially to my family. Maraming salamat po, sir. Mabasa man o hindi, salamat pa rin. God bless you always, Idol, until na walang kupas talaga. Pero nakupas, Rose, na isama sa ano, sa mga decolor, kaya medyo may kupas-kupas na. Pero hindi pwedeng hindi mabasa ito, Rose, ha? Dahil ikaw, special ka. You're one of the most special listeners that we have in the longest running program here in One Radio, the New Wave Connection. Sabi ni Rose, until now walang kupas talaga ang boses, magandang lalaki na, magaling pa kumanta. Alam mo, Rose, pumapalakpak ang mga tenga ko. Ay, maraming salamat, Rose, ha? Totoo man o hindi yung sinabi mo. Hindi, tayo naglilibang lang naman tayo, Rose, sa pagkanta. Siyempre, hindi lang sa sarili, pero nililibang din natin yung mga tagapakinig din natin. It's not serious. Kumbaga, it's part of the entertainment that we are giving to our listeners. Diba, Rose? Pero, happy listening dyan sa bilog na pamilya. Most especially sa pamilya mo, Rose, dyan sa Santo Cristo, Purok 5, Tabaco City. Anya. Thank you, Rose! And of course, sabi ni 0365. Hello, The Wave Man. Bravo, nice song. What's the title of your song? Tinatanong ni Ren. Uy, magkatukayo pa tayo, Ren, ha? Ano ba yung Ren mo? Renato? Renita? I feel my love is only a smile away, getting so Renalita. To me every day. Ang title ng song ko, joke lang, Ren, ha? Ang title ng song ko is Make It With You by Bread. Ayan. Oo, kasi alam mo yung mga kinakanta ko rito, yung mga favorite ko na mga old songs, minsan modern, minsan new wave, ano. Pero sabi ko nga kay Rose kanina, Ren, libangan na, katuwaan na ikaka yung kanta. Nothing serious, hindi tayo magaling kumanta, pero it's just part of the program ever since, ano. Uy, thank you, ha, and happy listening sa inyo dyan, Ren. Saan ba kayo? Tabaco ka ba? Malilipot, malinaw, Santo Domingo, or Bacacay, no? Ano mo naman ang konting info mo rin, ano? Pero thank you sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright! Going on and moving on with the program up until 5 o'clock in the afternoon. Tindugo na! This is Russian Radio by Red Flag, only here on the New Wave Connection.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli kay ni, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa sa iya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 PM, Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 2, 7 PM, Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 3, 8 AM, Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 AM, ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 AM, transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 PM, interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong. Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan? Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle. Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampangkantambakan kang tricycle.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Tabaco City's Tindugun.
13: Na radio station.
14: One radio.
12: One radio.
15: One radio. 91.3 News FM.
16: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro.
17: One radio. News FM. Tindugun na.

0: 19 minutes before the hour of 4 o'clock in the afternoon. And I would like to say happy, happy listening to... Ay, si Mami! Mami Olive! Kamusta po, Mami Olive? And I am very happy that you are currently listening to me right now, Mami Olive. Nandyan pa rin po ba sa workplace natin sa Coffee Hospital? Anyway, kung sino man po yung mga katabi nyo dyan, either on the workplace, in the workplace, or at home, ay maligayang pakikinig po, Mami Olive, dyan sa bilog na pamilya. Kasama na si Daddy Leo and of course, to my very, very cute friend, cute ka daw, Vince. Ay, maligaya pakikinig po dyan sa Familia Sanoy of San Vicente. Ayan. Thank you very much, Mommy Olive. Good afternoon din po. Sige, dire-diretso tayo, mga katindugon. Did you know that tayo po ay sumama sa grupo na kung saan ang Amerika po ay nag-offer sa atin na maglagay o mag-install ng tinatawag na data center sa Clark Base, Pampanga. And I truly believe that you are aware of this o maaaring narinig po pero hindi po binigyan ng importansya. Ano? Pero this is very, very important because the data centers, ito yung mga lugar na kung saan nakatalaga po yung mga servers ng artificial intelligence. Mamaya pag-usapan po natin yan, mga katindugon, ha? Right after we come back after our important messages. Hanap buhay muna! Don't go away!
1: One Radio 91.3 News FM.

0: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
4: Mga sanggap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din.
3: Mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinidugo na!
8: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

0: right, we're back here. We only have 2 minutes before the hour of 4 in the afternoon. I would like to say happy listening to Christian Abrera. Sige, diretso natin mga katindugon yung ating pinag-uusapan kanina, no? Yung data center na itatayo ng mga Amerikano nung pumunta rito si, Executive Secretary ni U.S. President Donald Trump na si Rubio. Ano? Magkakaroon ng data center dito na tinatawag na... Teka, sabi ni RJ Seya Cornell, good afternoon po. Magandang hapon din po. Maraming hapon man po sa Indo. Diyan, RJ Seya Cornell, kung nasaan ka man. Okay, tingnan natin kung ano yung water consumption, no? Kung ano yung konsumo ng tubig. Because itong mga AI or Artificial Intelligence Data Center, ito raw po ay talagang kumakain ng marami, kumukonsumo ng maraming tubig. Ano? Dahil yung mga servers or computer po na nagdadala, mga katindugon, ng mga AI or Artificial Intelligence servers ay madaling uminit at kinakailangan po ng napaka laking enerhiya kung ating pong tatawagin. Now, let us take a look kung ano po yung kinukonsumo, gaano karaming konsumo ng tubig ang kinukonsumo ng isang AI server. Like for example, itong Netflix, isang oras na manood ka ng high definition na Netflix, ito raw po ay kukonsumo, mga katindugo, ng 7 hanggang 12 litros na tubig. Sa TikTok videos naman, scrolling lang ng isang oras, ito ay kukonsumo ng 5 hanggang 12 litros ng tubig. Are you getting this? Kaya nagkakaroon po ng worldwide water crisis, mga katindugo, because the AI servers are consuming a lot of water. Ito ngayon yung debate because of this, yung AI na itatayo po dyan sa Dark Base, Pampanga. And then pag nag-Zoom meeting na kayo na isang oras, Zoom meeting, mga katindugon, 2 hanggang 12 litros ng tubig ang kukonsumuin. Facebook, mag-i-scroll ka ng isang oras, 2 hanggang 7 litro ng tubig ang kinukonsumo. I'm talking about one user lang po ito, mga katindugon. So you can just imagine. Facebook scrolling, 2 hanggang 7 litro ng tubig ang kinukonsumo. And we will be right back after these reminders.
1: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. The New Wave Connection with the Waveman, Rene Castro. One Radio, News FM. Tindugo na!

0: Alright, we're back, mga katindugo, dito sa programang The New Wave Connection. We were talking about the water consumption, kung gaano karaming tubig ang kinukonsumo ng isang data center and social media server, na kung saan ang top-notcher pala ng pagkonsumo ng tubig ay itong Netflix. Ang Netflix ay isang oras na high definition, na pag nanood ka sa isang oras, ang kinukonsumo nito, mga katindugo, ng server, isang tao pa lang to ha, 7 hanggang 12 litros ng tubig. Imagine. Imagine how much water is being consumed pag nanood ka ng isang oras ng high definition video na Netflix. Sa TikTok naman, ang video, mag-scroll ka lang ng isang oras, ito po ikukonsumo magmula 5 hanggang 12 litros na tubig. At pagdating naman ng Zoom meeting, isang oras na on-cam, 2 hanggang 12 litros na tubig ang kinukonsumo nito, mga katindugon. Baka naitanong nyo, paano kung nag-Facebook lang, The Wave Man? Nag-Facebook scrolling ng isang oras, ito po ay uubos approximately ng 2 hanggang 7 litro ng tubig. At yung online gaming naman, isang oras, low data pa ito ha, low data. 2 hanggang 7 litro ng tubig ang inuubos po nito. So, what does it mean, mga katindugon? Ano? Itong mga data center na ito, most especially itong artificial intelligence, ay talaga nga namang kinakailangan po, kumukonsumo po ng napakataas na antas ng enerhiya. At itong Pax Silica na itatayo po sa Clark Base, Pampanga, na ito po yung main reason kung bakit pumunta rito yung Executive Secretary ni US President Donald Trump, si Rubio, ay kanila pong isinertify na, inauthenticate na yung pagsali ng Pilipinas bilang isang bansa na pwedeng magtayo ng data center ng artificial intelligence, na kung saan ito po ay magiging hub na paggawa ng mga microchips. And of course, ito po ay data center. Ang isang malaking hyperscale data center ay kumukonsumo sa pagitan ng 1.5 million and 5 million gallons, mga katindugon, ng tubig kada isang araw. And if you will try to research this, yung mga lugar sa Amerika na kung saan may mayroong mga enormous and hyperscale, large hyperscale data center, ang nangyayari po sa tubig nila, nagkakaroon po na lalagyan po ng chemicals ng microchips. Color brown, color chocolate, talagang nakokontaminate po ang mga tubig. So we have to think about this. Ang nakakatakot po nito, meron ng worldwide water crisis. Ayan po mga katindugon, ang isa na namang technical trivia natin dito for the program, The New Wave Connection. And this is Duran Duran with the YouTube Kill.
1: Ting Dugana.
0: This time we have Tears for Fears, Head Over Heels, only here at One Radio, 91.3 News FM. The New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, Tindugo na!

0: 91.3 News FM.
1: Sige, na.
2: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: One Radio 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tinduguna.

we got only 8 minutes. I'll make that 7 minutes before the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ay, kabilis ng oras mga katindugan na. Anyway, maraming salamat po sa lahat po na umantabay at nakisabay sa programang The New Wave Connection. Next Saturday will already be the first day of the month of August. August 1, 2026. Panibagong bulan na naman mga katindugan na. And don't forget, tomorrow's a Sunday, araw po ng pasasalamat pagsasimba, para po makapagbigay tayo ng pasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. And regardless of whatever conflicts that we have in the world right now that we are experiencing, ang Diyos po ang tanging ating sandigan. No? So let's comfort ourselves, because marami pong napaka magagandang pangako po sa ating Panginoon Diyos. Alright? Don't forget to go to church tomorrow. Happy birthday to Mommy Melba Brohan. Ayan, si Mommy Melba Brohan. Happy birthday, Mommy Melba. Oy, special thanks din sa atin pong mga station executives, Sir G. Monte Alegre, GM Romy Volante, SM Osang Gandahan Bores. Sa ladong teknikal, nakasama rin natin si Kuya Lohengs Bornasal. Ang programang ito hatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green Herbal Mix 6-in-1 Herbal Mix. At para po sa mga mineral na kinakailangan po na ating pangangatawan para hindi po tayo magkaroon ng ganong karaming karamdaman, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At para sa gabi pagmamasahe, para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil para mahimbing ang tulog mga katindugon. Q-Sai, Mahusay, all of this is available sa inyong mga paboritong groceries and butika nationwide. Maligaya pakinig sa lahat na nandiyan sa manok ni Osang Fried Chicken House. And this has been another edition of the New Wave Connection, the program that dares to be different, and the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio 91.3. Ako pong inyong amigo, as in barkada sa radyo, Rene Castro, The Wave Man. Ang magandang lalaki na One Radio! One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: 101.3 News FM.
1: Tinindugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga farm. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Everyone's favorite radio station.
7: One Radio.
6: One Radio.
7: 91.3 News FM.
6: Dugo na!

0: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Awesome!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Grand Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Tabaco City's Tindugon.
10: Na radio station.
11: One radio.
9: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: 91.3 News FM.
1: Hindi ba na? Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinidugo na!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Teka, iconic halahalo ba?
5: Dito ka na!

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
3: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
3: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
4: Kaya sulit sa health benefits.
0: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahag good sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Y2K Saturday.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugo na.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Y2K Saturday.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga Pharmacy, Grocery, Supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataga!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataga!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataga!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing!
5: Bataga!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Bataga!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Alta presyon o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
4: Boss Herbangkaso.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Evenings on One.

0: Impormasyon. All in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Ang init!
6: Bataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Bataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Bataba!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Bataba!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Minanamparami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio
8: News FM.
9: Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: Sinauna, the music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sangaran kana maasin gan aki patin kana Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumo na simpag sulsulan niya to ang stoma kasalan tanganing magkanigo kitang magdulot kaining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indaw mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa Diyos na makakamhan asin, pakapatawadan sa toma kasalan darhon kita, sa buhay na daing kasangkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga taong marhay ang buot. Inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ika, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos hading langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na na Diyos, kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimahera, ika na nagtutukaw sa to ka nama kay raki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kalang kaway sa Kristo, kay baka ng Espiritu Santo sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, para surog nin mga nagsasarig sa imo, kung daika dainin marhay, dainin banal, warasan sa mo ang sa imong pagkaherak, tukdoe asin pasunod kami, tanganing ining mga bagay na kinabanon sa muyang magamit sa pagkamit kan mga bagay na langit noon, huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen. Si Solomon naghagad nin kadunungan sa Diyos, nganing mapamayuhan ang banwaan. Digdi ipinapahiling na ang tunay na yaman, manunumpungan sa pusong tataong maghinanyog sa Diyos. Hinanyugon niya to ang Enot na babasahon.
2: Pagbasa sa Enot na libro nin mga hade. Duman sa Gideon, ang kagurang na nagpahiling kay Solomon, sa pangaturugan sa rumbanggi, asin ang Diyos nagsabi, hagada sako ang gusto mo. Asin si Solomon nagsabi, o kagurangnan sa kong Diyos, ining sa imong surugoon, ginibo mong hadi na nakasalihid kay David na sa kong ama, minsan ngani aki pa, na iko aram kun sa inmalaog. An sa imong surugoon na sa tahaw nin banwaan na sa imong pinili. Sarong dakulang banwaan na dai mabibilang kun pagtiripunon. Tawan sa si imong surugoon an pakasabot sa pagpamahala kaining sarong dakulang banwaan. Tanganing maaraman ko kun arin ang marahay asin maraot. Si Isay ang makakapamahala kaining sa imong dakulang banwaan. Ikinaugmanin kagurang nanaini ang hinagad ni Solomon. Kaya ang Diyos nagsabi sa iya, huli ta ini ang hinagad mo asin dai mo hinagad ang halawig na buhay o ang kayamanan o ang buhay nin sa imong mga kaiwal, kundi hinagad mo para sa imo ang pakasabot, kun arin ang marahay na dapat gibuhon, o yangon yan itinatao ko sa imo susog sa imong tataramon. Uya itinatao ko sa imo ang sarong madunong asin malinaw na isip, tanganing mayo nin makaarog sa imo, poon ka itong panahon, asin sakod paman. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga tugon.

An kagurangnan iyo an sakuyang kahirasan. Minapangako akong maguutob kan sa imong tataramon. An tugo nagikan sa imo pinagmarhay ko pa kaysa rinibong bulawan asin plata.

Tanan sa imong pagkaherak andam sa pagrangas ako. Siring sa itinuga mo sa imong surugoon, mapasakuya ang sa imong pagkaherak. Nganing ako mabuhay ang sa imong tugon, iyo ang sakuyang kaugmahan.

kaya namumutan ko ang sa imong mga tugon. Urog ki sa bulawan, minsan nga ni initunay na bulawan. Kaya ako naglalakaw susog sa imong mga tugon. Naglilikay ako sa mga maraot na dalan.

0: Si San Pablo nagpagirumdum na ang gabos na bagay nagkakasararo para sa karahayan kan mga namumuot sa Diyos. Kita inapod niya, pinili asin padagos na iniimbitaran, pasiring sa danay na pakisumaro sa iya. Himateon yato ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram yato na ang gabos na bagay nakakatabang sa karahayan sa mga namumuot sa Diyos, sa mga inaapod, susog sa saiyang katuyuhan. Ang saiyang mga pinili, itinalaan niyang makabaing sa ladawan nin saiyang aki. Tanganing ini, maging panganay nindakol na magturugang. Ang saiyang mga itinalaan, saiyang man na inapod, saiyang man na pinabanal, asin ang saiyang pinabanal, sa iya man na pinagmuraway. Tataramon tan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Han kagurangnan mapa sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: An kahadean in langit nakakabaing sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalot iyanin sarong tao alagad tinahuban niya giraray dangan sa sayang kaugmahan ipinabakal niya ang gabos niyang sadiri asin binakal an uma. An kahadean in langit nakakabaing sa sarong negosyante na naghahanap nin sarong mahalagang perlas. Kanak makakuas siya nin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal niya ang gabos niyang sadiri asin binakal ang perlas. Ang kahadean nin langit nakakabaing man sa sarong hikot na initsa sa dagat asin nakadakop nin manlain-lain na klase nin sira. Kan panoonan hikot ginuyod ini kan mga parasira sa baybayon. Linaininda ang mga marhay na sira asin ibinugtak sa banyera. Alagad ang mga dai mapapakinabangan itinapok. Arog kay ni ang mangyayari sa katapusan kan panahon. Maluwas ang mga anghel. Lalaenon niya ang mga maraot na tao sa mga matanos. Dangan ang mga maraot itatapok sa horno. Duman ang pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Hinapot ni Jesus ang sayang mga disipulos. Ano ang kahulugan kay ni? Ang kahulugan kay ni iyo na ang lambang para tukdo kan tugon na nakakanood dapit sa kahadean in langit nakakaagid sa sarong kagarong na nagluwas nin bago asindaan na mga bagay hali sa sayang sarayan. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na aga sa Indogabos mga tugang.
1: Diyos maray na aga man Pat.
0: Kanakaaging simana kung naghihiling kamo sa telebisyon duman sa Mindanao inagihan nin grabing uran, baha sa gudso may bagyo. Pagkatapos sumanga nasa lugar na peligroso pinag-abisuhan kan local government na mag-evacuate na. Iguanin sarong barangay na nasa itaas kan bukid na nag-evacuate na sugabos. Iguanin sarong lalaki na dahil dakulon siyang atama na mga hayop, habos niyang bayaan ito kaya day siya nag-evacuate, nagpawalat siya sarong. Ano kang nag-tiris sudaga suharong nakaiba duman sa tiris nagadan sa mga hayop pati siya nagadan nata mga tugang pinili niya na mas importante sa hayop kisa sa iyang buhay kaya kuta na kunday nagmatagas ang sa iyang payo nag-evacuate siya buhay pa siya. Ano na sanakan mga hayop na ito na pwede niya man makuagiraray ito ta. Igwap pa siya nin buhay. Ining ikaduang istorya mga tugang, pirmi ko ng ining big istorya sa indo, kun sa mga nakagirumdom, duman sa sarong parokya na nadistinuhan ko bilang kura paroko. Iguanin sarong madunungo na maestro na ang sayang habi, iyan pagkulekta nin mga libro asin sayang harong sarong kwarto ginibo niyang library tayaon sa mga koleksyon niya kan mga libro. Day ka pwedeng magsubli, bawal magsubli saya. So mga daimidbid siya na paguna niya, paguna niya na pwedeng magpasubli. Pag nagsusubli sinda ang libro, ang pirmi niyang simbag, you can borrow my wife but not my books. Pwede mong sublion sa kuyang agong basta baku sa kuyang libro. Nata mga tugang, mas mahalaga saya su libro kisa sayang agong. Habok niya man gayon ipasubli sayang agong, pero ang gusto niyang sabihon, kung ini man sayang libro ang sublion mo, so agong ko na sana ang sublion mo. Kaya, taiyo yan su pinaka kayamanan niya, susayang ago o susayang mga libro. Igo ba ganin sarong advertisement dyan sa television? So, manungod sa biskuit, so pita, na iguanin sarong daraga, nakaiba na niya sa aeroplano, sa diri niya kayo sa aeroplano, nagkakaon siyang biskuit, naghagad sa daraga kan biskuit, sabi niya, say mo na ngayon ang aeroplano ko, basta bako sa biskuit. Nata, mas importante sa iyo sa biskuit. Pero, bakong tugma sa realidad na itataw mo sa aeroplano mo, tangani isa ng dae mahagad sa imo sa imong biskuit. Nata, so iyang kayamanan, sa biskuit, sa aeroplano, bakong importante sa iya. At mga babasahon ngunyan mga tugang, manungod sa tesoro, bakong kayamanan, ta, ang tataramo na kayamanan, bakong angay na maray. So, pigsabi sa English, treasure, tesoro. So, pinapahalagaan mo sa buhay. Ano talaga ang pinapahalagaan mo sa buhay? Kaya sa Enot na binasa, mga tugang, so buhay ni Hading Solomon, ta, kan si Hading David, naghihilang na, madali na siyang magadan, iguanin mga aki siya, na nagpwersang salidaan siya bilang hadi, minsan buhay pa siya. Ta, susaro kayan ang ngaran Absalom, na madali man siya ng nahali, ta, daiman angay maging hadi. So ikadawa, talkumis na iuman, tan pinili ni Diyos na maging hadi, so aki niya, duman sa babae ang ngaran Urias. Kung midbid nino ning Urias na ini, iyan agom kan general ni Hading David. Tangani na mapasaiya ining Urias na ini mga tugang, ipinagadan niya susayang general. Tangani na maagom niya itong Urias na ito, tanagayunan siyang maray. An aki ninda mga tugang, ini si Hading Solomon. Si Hading Solomon. Kaya tayo ini ang pinili nin mahala Diyos. Kaya mahiling nino ang mahala Diyos kung minsan iba ang pigpipili kisa mga kagustuhan niya to. Kaya si Solomon antes siya ikaag sa trono bilang hadi, garo sa pangaturugan nagpahiling sa iya ang mahala Diyos. Sabi sa iya kan mahala Diyos, bako sa nang kumpleto ining babasahon, sabi sa iya kan mahal na Diyos, kaya maghagad ka kung ano ang gusto mo, tangani na magi kang marhay na hadi. Tulo ang pigpapilian sa iya, pwede ka ngayang maghagad na kayamanan, pwede kang maghagad na maghalawig ang sa iyong buhay, mga magayuno na hagad, pwede kang maghagad na sa iyong pakilaban, pirmi kang gana laban sa iyong makaiwal. Pero sabi ni Hading Solomon, aki pa ako, dakulaon ang banwaan na pinapamayuhan mo sa kuya, tabilog na Israel. Takan panahon, ni Hading David, nagkasarlo so 12 tribo kan Israel. Talkumista, kanagsalida si Solomon, sararo man giraray sinda. So bilog na 12 tribo kan Israel. Kaya sabi niya, dakulaon ang banwaan. Kaya, ang hinahagad ko sa imo, kadunungan sa puso, a wisdom of the heart, kadunungan sa puso, bago sa utak, kadunungan sa puso na maaraman ko kung ano ang marhay, kung ano ang maraot, na ugmaan mahal na Diyos, mga tugang. Ta, sabi ko mo, hinagad mo ang kadunungan na maaraman mo kung ano ang marhay, kung ano ang maraot, apwira ka yan. Sudai mo hinagad, halawig na buhay, tatauan ta ka. Sudai mo hinagad na kayamanan, tatauan ta ka. Sudai mo hinagad na madaog mo sa imo mga kaiwal, itataw ko po sa imo. Kaya baga, bago kita magbasa kan ibanghilyo, ano ang pigkakantata? Ang kahadean ng Diyos, inutun ta, asin ang gabos, idudugang na sana. Nabutan ninyo mga tugang. Pero ang kadaklan sa tuwa, dahil nagturubod kayaan. Ta, ang iinot ta, sumanga dugang. kumbaga sa nagbabakal kang mani, pag tinakadang kanakan para tinda, ang pigago, dugangi man ngayon, iyo su pigahagad ta su dugang. Day ta pigahagad, su pigaimportante. Kaya pag nagkakanta kita, ang kahadean ni Diyos, inotunta asin ang gabos, idudugang na sana. Kaya si Hading Solomon, naging matibay na hadi, sabi kan kagurang nan, ang sa imong kadunungan, day makakadaog. Minsan sa mga nagkairin sa imo, sumasunod pa sa imo, day makakadaog sa imo. Kaya naging famoso ang Israel dahil kan kadunungan ni Hading Solomon. May mga nagbirisita, may mga turista nagiling sa nakantemplo na ipinatugdok niya na magayunon. So mga building na ipinatugdok niya magayunon na nahiling ang kadunungan ni Solomon. Bakusa na yan sa sayang pagpadalagan kan sayang mga nasasakupan. Iguanin saro, iguanin duang babayi na nag-iwal ta gusto ninda sabi ninda ako ang ina. Iguanin sarong aki na pig-agawa ninda na sabi kan duwa ako ang ina. Dinaraki Solomon, sabi ni Solomon, tangani ngayang day ka muwag iwal, lagadi untan aki, pagduwa hunta. Eh kung lagadi unan aki, siyempre magagadan. So tunay na ina, sabi kan tunay na na, day na ngaya, mahal na hadi, itao muna sa nga sa iya, basta day magadan na aki. Sabi ni Hading Solomon, ika ang tunay na ina. Nata, nagmakulog siya. Kaya itinaos sa iya, nahiling doon ang kadunungan ni Hading Solomon. Pero uminumot ang panahon na nag-abuso. So sa iyang kadunungan sa puso, suminakat sa isip, naging very proud siya. Kaya ang paguna niya, minsan ano magigibo niya, nag-agum siya ng dakulo na babae na mga pagano. Pagkatapos tinugutan niya sa mga pagano na magsamba sa Israel sa sayang mga Diyos-Diyosan. Uminabuso siya. Ano nangyari? So sa iyang kadunungan, nag-collapse, nadaog siya. Pagkatapos, so nagsalida sa iyang tugang niya man, mga tugang, sarong maluyang hadi, nagkabaranga giraray. So tiniripon kan sa iyang ama, nagkabaranga giraray, sudosing tribo kan Israel. Nata, mga tugang, inabuso niya so kadunungan na itinaosayanin mahal na Diyos. Na sa pagpon, magayunon sa iyang intensyon. Alagad, basta talaga binalaw sa tuyang isip ang kapaabaw-abawan, nadadaog kita. Sa Ebanghelyo, mga tugang, sinabi ni Kristo, ang kahadean ng langit nakakabaing sa sarong kayamanan na natatago sa uma. Takan mga panahon, ang mga tao nagdudurulan, may mga gera, nagdudurulag sila, naghara, nag-i-remakwit. Kung sunay ninda madarang kayamanan, ikikalot ninda sa daga. Taduman ta, naglalaom sila na pagkatapos ng gera, mabalik sila. As in, mapapasain damang giraray sa kayamanan. Eh may mga pagkakataon na dain na nakabalik sa tagsadiri. Kaya may mga nakatagong yaman sa irarom kan daga. Iguanin sa rong lalaki, na siguro nasingkog so sarong bulawan pagkalutah niya iguanin kayamanan tinahuban niya giraray sabi pagkatapos ipinabakal niya ang gabus niyang sadiri tangani isa nang mabakal itong uma sa iyang kaugmahan binakal niya itong uma iguamanin sarong negosyante na naghahanap ni mahalagang perlas. Kanakakuas siya, ipinabakal niya ang gabos niyang sadiri, as in binakal itong perlas na mahalaga. Ano ang gustong sabihin kayo ni mga tugang? Ang kahadean nin langit, iyo ang pinakayaman, pinakamahalagang perlas dapat sa tuyang pagkabuhay. Ano ang kahadean nin langit? Ang kahadean nin langit, iba ang pagunan niyo, sarong lugar, bako. Ang kahadean in langit sarong estado nin pagkabuhay na ang sinusunod ko iyo ang mga kabuktan nin mahal na Diyos. Iyang pinaka-importante sa kuya na kaya kong ipabakal ang gabos kong sa diri basta sana day ako makasuhay sa kagustuhan ni Mala Diyos sa kuyang pagkabuhay. Iyo iyan ang kahadean ni Diyos na dapat iyo ang pinaka-tesoro, iyo ang pinaka-treasure niyato na handa kitang isikwal ang gabos tangani isa ng makamtan niyato ang tunay na pagsunod kay Kristo. As in, mabuhay kita. Yaon dyan ang stuyang kaugmahan. Pero considering ka itong lalaki na mas pinaurog niya sa iyang mga atama na hayop, pagkagadan ka na hayop, kasabay siya. Kasabay siya. Ang gusto kong sabihin kang kagadanan, bako man so kagadanan ka sa tuyang hawa, kundi so kaugmahan niya to, so katuninungan ka sa tuyang puso. As in, nakukuasa na iyan, mga tugang, kung makuha niya to ang kahadean ni Diyos. Ang gusto kong sabihin, kung magsunod kita sa plano ni mahal ni Diyos sa tuyang pagkabuhay. Ngunya na Domingo, ngunya na aldaw, kafiestahan ni Santa Ana as in San Joaquin ang mga magurang ni Birhen Maria. Nata mga tugang tanaging banal si Birhen Maria sa good pinili siya na maging ina kan Mesiyas dahil pinili ni San Joaquin Santa Ana ang pagsunod sa mahal na Diyos. Mas paki sa kayamanan, mas paki sa kayamanan mga tugang. Kaya bako man sindang mga mayamanon, mga pobre man sa nasinda, nakatangad si Birhen Maria. Imagine mga tugang, kung kita, kamong mga magurang, piliun nindo ang pagsunod sa mahal na Diyos. Bako ang pagsunod sa satuyang mga kapritso sa buhay. Mga tugang, minsan kita nagtitios-tios, minsan kita nadidipisilan. Mga kwanto mas pinili mo na magsunod sa mahal na Diyos, sa minsan sa tao kan sa imong pagtios maugma ka, sisiguro ko yan sa imo mga tugang. Ta si Jesu Kristo kanina po siya ni San Pedro, sabi niya, kaming mga nagsurunod sa imo, ano man ang balos mo sa muya, ano ang sabi ni Jesu Kristo, babalsan ka mo ni ginatos na uma, ginatos na harong, ginatos na ama, ginatos na ina, kaibanan kan mga kasakitan sa buhay na ini. Imagine mga tugang pinagsabi niya, ang kasakitan, balos. Pag nagsasakit ka, kung nagsusunod ka sa tugon ng Diyos, minsan nagsasakit ka, pigihiling mo, balos ini sa kuya ni Mala Diyos. As in, buhay na dahing kasagkuran sa maabot na panahon. Kaya magayunon ang mensahe sa tuya mga tugang, hinahapot kita, ano ang pinakaperlas mong niyan? Ano ang pinakakayamanan mo ngunyan? Ano ang pinakakayamanan mo? Ako ngayon ang pinakakayamanan ko, so agum ko. Pati ang agum mo, magbubulagan ka mo kayaan. Bako man forever na magsaro ka mo. May magagadan, mainot na magadan. Mahudyan saro. Eh kung ang pinakakayamanan mo sa imo agum, ano ang gusto sabihin ka? Mamundo ka pagdain na sa imo agum. Duma naman sarong parokya, iguanin sarong lalaki na nagadan, na napagkamalan, na badil kan NPA. So agum na babae, hapon-hapon, nagkapirang taon, yaon sa simenteryo, nata. Dahil niya maako, na nawara sa agum. Nata, iyo ang pinakakayamanan niya. Nabutan niyo mga tugang, tapatik kita nagtitios na, dahil na kita makabuhat sa banig, pag anstuyang kayamanan, iyo ang kagustuhan ni Mala Diyos. Sabi nga ni San Pablo sa kanta, kinakanta ni sana kantaon nindo, sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, paghihirap man o kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak at kahit kamatayan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tindog tabi mga tugang. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibukan langit asin kandaga. Kandabos na nahiling asin na inahiling. Asin sa sarong kagurang na si Jesu Kristo. Buktong na aki kan Diyos asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. ipinangaki daily na lang saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya nagtaygo kan gabos, huli siya sa tong mga tao, asinuli siya sa tong kaligtasan, naghilig siya haling sa kalangitan, asinani laman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asinani tao, ipinako pa sa krus para sa tao kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa kod sa kagadanan na sinilinubong, asin ka ni katulungal daw na buhay luwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtukaw sa tuo kan Diyos amang asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. At sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin tagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahaya ko nin pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon.
1: Amen.
0: Nagtutubod kita na ang langit na nama. Sa sayang kadunungan, iwawaras para sa ang satuyang mga pangangaipo. Magdulo kita sa iya sa pagpamibi na pano nin pagsarig. Ang satuyang simbag kagurang na ninanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Giyahan kan kadunungan kan ibanghelyo asin maging masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga material na balaog, gamiton niya to sa tama para sa satong karahayan asin likayan niya to na maging mga bihag kang kasugapaan pagka makasadiri asin paglapag sa kayamanan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing kitagabos asin mga nagahanap kang katotohan, magtalubo aro-al daw sa pagpahalaga kan pagtubod ni Kristo bilang perlas na urog kamahal sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumaw pamibi.
1: Tanganing panoon kan Diyos nin pagkamuot asin pagmakulog ang mga puso kang nag-aataman sa mga naghihelang sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang gabos ng mga gadan, magkamit kang kapahingaloan na daing kasagkoran sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi. Pamibi man niya to ang nagpapadagos na impeachment trial laban sa Vice Presidente na hulugan lugod nin malinaw na pag-isip an mga senador na iyon mabuto kunbaga ma-impeach o day na maghadi sa sainda ang hustisya, ang katotohan, asin ang karahayan kan gabos na mga Pilipino. Pamibi niya to sa kagurangnan.
1: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
0: Langit no na maburabod kan gabos na karahayan, tabangin kaming gamiton sa tama. Ang sa imong mga balaog asin magayagaya sa yaman kan sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: pamibika mo mga tugang tangani an sako asinan sa inong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamhan.
1: Ako on malugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan ako ay ning atang na sumong idinudolot sa imo atang nagikan sa mga bagay na itinaomo sa muya sa bagsikan sa imong grasya makatabang lugod ini para sa samuyang kabanala sin kaligtasan huli ki Kristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu
0: itaas ang mga puso
1: initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos
1: maninigo asin dapat
0: totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo ama Diyos na makakaman asin dahing kasagkoran ang sa imong dahing sagkod na kapangyarihan sumuyang nahihiling sa imong mamumoto na plano nin kaligtasan na paligdika sa pagligtas mo hulikan sa imong kapangyarihan bilang Diyos alagad binuot mo na kami makaligtas sa paaginin sarong tao na arog sa samuya sinayumahanin tawan sa imong pakipagkatuod alagad sarong tao man giraray an mabalik kay ni huli Kesu Kristo na sumong kagurangnan huli sa iya an mga anghele sa langit minadulot kan sa inang mga pamibi asin pag-umaw mantang naog masina sa tubang mo sa godbaman ang sumuyang tingog makasaro sa sa inang mapangganang awit nin pag-umaw sa imong kamurawayan.

ni ganang-ganan banal burabo ningabos na kabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanlalakan ng borgan sa imong spiritu tanganing para sumo maging hawak asin dugo kan sumong kagurang nana sa Yesu Kristo siya na sarugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini tinian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad gan mga kasalan inipagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutugon.

Kan sayang pagkagada na sin pagkabuhay luwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat tapi napagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglamgan pagkabuhay luwat, asin kan gabos na mga gadandangan. Ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos. Namimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay raskan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring manhuli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa saya sa imo Diyos mang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin ng morawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibig kami kagurang nanwarasan sa mga aldaw nyaman katuninungan tanganing kaming natabangan gan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasalanan sinman litas sa gabos na kapurisawan mantang kami naghalat kan maugmang paglaom masibag datongan sa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ansukong katuninongan, itinataw ko sa indo, harapagil nga, ang sa mga kasalan kundi ang pagtubot kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa panahon na deing kasagkoran, ang katuninungan in kagurangnan mapasaindo sa good paman.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.

0: Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: mamibigdam. Kagurangnan inako mi ining Diyos non na sakramento na nagpapagirumdom kan pagkagada na sin pagkabuhay liwatkan sa imong aki lugod mapasamuya ang biyayanin kaligtasan ang burabod iyo ikaman sana na nabubuhay as inagahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan ama asin aki patinggan na Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa, magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amira.

0: Bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Firmang walat.
3: At parang batang bata
4: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay...
8: Si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: Ballroom on one.

0: Party. May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 7:31 on One Radio.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing
8: Batata!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ballroom on 1!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Caitlin Vibrosola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
4: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
5: Ako sa Tintiga. Ang manok po ni Osang.